Dinner date. Gipakita sa aktor ang iyang pagka-dog lover nga mas nakapalingaw o nakapakute sa iyang mga supporters online. Nalingaw usab ang daghang fans, gumikan sa iyang kasweet sa iyang far baby, samtang daghan ang nag-comment, naunta mahimo na lamang sila og iro. Oy, di ko. Radio K-

0: balidan na sayod ka ba? Usa ka babay sa Australia ang nihangyo sa family court na ipawalang bisa kon i-anol ang ilang kaminyoon uman niya nadiskubrihan na ang seremonya nga iyang gapilan tinuod diay nga kasal o dili lang usa ka stunt alang sa Instagram. Akoy. Abi niya og tiaw-tiaw rin ito, Frank Toram. Binisaya sa Frank is tiaw-tiaw. Kay pala lamang sa Instagram. Apan iyang nasuta nga dili na dayto tiaw-tiaw. Apan tinuod na dayto nga kasaw. Ay kasal. Kasaw ka karon.
1: Wala ka bang napapansin?
0: Maungadto nga niadto siya sa korte. Og ipabalang bisa ang ilang kasal. Kay abi niya og tiaw-tiaw lang. Apan tiunay na diay. Agoy.
1: Ang kalutang
0: sumala sa 20 anyos nga babae. Giingnan siya sa iyang uyab na maghimo sila og prank wedding. Aron mamudaghan ang followers nini sa social media. Ganahan rasab ang babae. Nga muacting isip bride aron tabangan ang maong lalaki. Nadiskubrihan na lang sa babae ang kamaturan duha ka bulan human sa maong seremonyas. Kunwari kasal-kasalan. Apan di ay hikog-hikogan na dito. Tinood na dito nga kasaw. Agoy. Dili na lang kita magkakagod. Kaya na may kasaw at di ito unahan. Di ito na lang kita magkaon God. Ay patay. Gipapirma siya sa lalaki isip asawa. Sayang application alang sa permanent residency sa Australia. Nakita sa korte nga peke ang perma sa babae sa pipila ka mga dokumento nga gi-file sa lalaki. Sawa ba ang kasal? Gi-anal sa korte ang ilang kasal ni adtong Oktubre 2024. Gumikan kay dili tinuod ang pag walay dili tinuod nga pagtugot kon genuine consent sa babae. Nga siya kaslon og tinuday. Kay abis niya, og tiaw-tiaw lang, apan tiunay na diay. Kinsa nagtuo nga abis al babae, nga acting, acting ra. Apan dili na kay best actor, actress na diay siya. Patay. Impas doy. Ang imo mga timos og tinguha, mahimo na kang timos nga timos. Swagi ka, simo-simo talaga doy. Pagsultigod mo tinuod. Kaya ang babae, bisan nagbili na nimo pugsun o ganahan gina sa imo, bisan pagmurakag dagway panuway. Adili, wa, may panuway, may dagway panuway. Nahoy. May ginaingon bisan pagmurakag suspek o murakag wa, pay krimen, suspek nagdagway. Bahala nagtaas o gilong, basta kay ka, bahala nagkatag, taas mga po na. Atang dagway ng engineer.
1: Love me.
0: Ikaw lalaki. Okay. Idawat mo ba kining babae? Dapat hindi na sumari. Tiyaw-tiyaw na niya. Og dili ni tiyaw-tiyaw. Tinudan na niya. Nga di ko pa deroy.
1: Just.
0: Tinood naman na niya. Gining ako tiyaw-tiyaw raman. Dili, dili, dili. Kung kamong mga lalaki, pagsulti mo tinood. Kay kanang inyo, matawag ka na nga dili na sincerely, kung dili basig ka ng inyo, sincerely o dili sincerely. Yeah. Only you. Alleluia.
1: Can make this world.
0: Makaluya. Mas nagaling, di ba? Dapat sincerely. Og dili centerly. Oh, gato itong buntago mga balita nga gatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Tagalan na lang sa Videomax Plus ang pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha plus. Fuego Blend Jelly Base Pampagana sa Kaon. GRD Printing Services sa Quezon ni Sudad sa Valencia. Samong President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. Samong General Manager, ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dagalio. Station Manager, Stephanie Yote. Sa tong Finance Officer, Bernadette Chungkawon, Gilong-Gilong. Sa tong News Writer, Bay Dagogios Belga. Sa tong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa tong mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Rayando Ralibrea, Double J, Chari May Pahangin, and Tata Ritisa. Kini si Romeo Chan Jr. Mingon. Dagang isalamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, moderitso na kong panamilin, kaya di nagyong gaya, kalain na yun akong ginawa. Pahulay sa akong gamay, adili pahulay. Mag-relax sa gamay, kaya dili na gaya, kaniharad yung kong ginatagigan. Kapit mahino kong bawan, sa'yo lang tag panamilit. Kini si Romeo Chang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana mo'y makatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

0: mo. 98.5.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang isod pinagi sa tabang usab sa Ginawa sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa iyo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong kusog.
1: Yes. Salamat Iga na. Salamat uga glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes.

0: 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
3: Na, apari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
8: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
8: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: si Roger kuha ni Pastor sa kagahubang San Francisco, Agustin del Sur.
1: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
0: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
1: Oo.
0: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pipit.
1: Na-admit sa hospital at higay yun na?
0: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
1: So, gipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
0: Oo, Pastor.
1: Okay, salamat
0: Pastor,
1: sa Diyos.
0: Ako, ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sa iyo magkusakong uma.
1: Oo.
0: Kasi sa kaya ibakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Naman pong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mo palit kong Bigimak. Nang palit ko, Pastor, 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor. O akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na kasi kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor. O mga ito, pagkahuman ato, Pastor, mga glakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
2: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
3: Kapi ka muna.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo?
4: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadi rin no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
10: Oo, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
9: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
5: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend, jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
15: Oh, Pastor, salamat sa Pastor sa Bismarck, Pastor. So, naayon ating arthritis.
9: Nakay arthritis?
15: Oh, ating arthritis, Pastor, naayon sa Bismarck, ating tumor.
9: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
15: Tulo na katuig.
9: At tulo na katuig? Unsa man, nanghupong, naghubag, unsa man?
15: Wala ka sa aking food, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
9: Ah, mag-isip ko paglakaw. So, karo nag-inom ng Bismarck, pila kakapsula mong nainom?
15: Oh, Pastor, na right, Pastor, ako yung tumor, Pastor, ako yung bibig, Pastor.
9: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. At Mare, add to sa Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: My good news!
20: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
18: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Uman kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Ato pinaon kini mao nga testimony.
2: Vigimax wala nang sakit yan dugahan. Gipainom na ko siya Vigimax Plus ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag nawala ang sakit siyang dugahan.
1: Okay.
2: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud ako papapaso po. Namahay gyud ko pastor kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apelen ni nang liti. Oh. Wala i-stock ba niya kanang pero karon pastor na maligya na gyud ko pastor kay nga akong papato na pug gyud nako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon na og painom
1: okay.
2: Kay.
1: Ah sige igan na. Salamat kay igan og salamat kay gaya.
2: Nakatabang gyud ang Vigimax pastor.
1: Okay. You
3: happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow. Kanindot ko ani customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat han.
3: Di pa.
4: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Atoigan na Alex.
3: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaaraw mo ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ng kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
3: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
2: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyos tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend, jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
12: Sukad karon, hamal, kaupan yun na ito kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
7: maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
0: Higala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio Kay Vida.
1: Your number one radio.
2: Magsisimuli ko pastor kay ang akong anak bagay lang ta natong ben atong may test niya kuan kanang na ilang time kay ayo pastor taga gabi ijo so lang tan tag 30 na ijo gyud ang iyang kuan iyang nilagnat.
3: Oy, tapos
2: nga di pa ingon sa nga ma pa ina ko gyud max mabing kung nga nagpalit og lima dito kay bibing sibog nga karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kaya imbis na dalon na ako sa karong lady sa doktor, kaya di na ako sa makuan ba, kaya tagagabi, nag-jogay lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit na lang isang pastor na ang sama na napingalan man ako, Pastor. Kwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, kung di ko nang siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayon ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya di ayon niya, kuan ako, ananapos siya dala sa ospital, oy, maayon na lang yun, kaya lagi, di dyan, mas nakatabang sa ako, pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Happy anniversary.
6: I love you.
8: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
8: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Yes, Igan.
12: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di naulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na pastor kay dako kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di ka sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita, tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
11: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kang aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Oh, ah, okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ang prahan ako. Nindus niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
4: Oh.
5: Kaya mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon ay ah.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
5: Salamat iyo.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Ka-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.

0: Salamat Ginoo, tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot amahan sa tanang gutlo, sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluig ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami amahan unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din amo malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan o tinuod nga kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Mayong utok ka natong tanan, mga binati ito pagminaw. Welcome to sa itong nga programa ang atong tulungan ng Ratsada. Ratsada! Salamat kayo sa laing adlaw, mga higala, nga gipahuan usab ka nato sa atong labaw magkagagahom nining adlaw karon nga Miyerkules. Pizza size karon mga igsoon, bulan sa Mayo, tuig 2026. Sama sa inyong naandan nga tigbagat sa kanginan, ako si Igan Tata Retesa, makiguban sulod sa usaka oras. Hangtod ta mga gala, alas 12 ang takna sa auto. Akong giusab mga gala, nga ako ang background. Kay medyo murag jali ni. Ganahan ko ani mga igsoon maminaw. Di ta ba tiog tulog ba? Okay na ba ni? Okay na? Okay na ba na itong background, Diyos? Anyway, pasalamatan sa nato mga igsoon, no? Sa ngalan sa ito mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio, kaibigan, 98.5. Pinagay sa ito ang station manager Stephanie Dangalio UT. Atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. O sa atong tulog ka mga banggitan, no? Mga igalang mga technician on board. Dire sa studio, mga igala si Igan na Engineer Joshua Sison. Sa transmitter, usap kauban na ito si Engineer Igan John Tingkang. O Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa among Operation Manager, Engineer Romeo Chang Jr., among Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. O sa tanan, labi na yun mga igsoon sa among Station General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio, mga igsoon, CEO na mo, mga igala. Sukad ka niya ito, hantod ka ron. Grabe ka matinabangon. Walain ang ato may galang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Mayuton yung tanan sa mga naminaw na ito, may gala, 20 ka mga lungsod, ug duha ka syudad. Dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon, mga igsoon, o gapil sa atong sikbit, mga igala nga mga probinsya. Sa magyapon sa nandan, inyong alagad, ako si Igan Tata Retisa, makiguban sulod sa usaka oras. Kalihog lang mga igala, no? Kuhadaan kining ato numero 09-55614-8416. 09-55614-8416. Ang ikaduha na ko ka-TM sa... Kadyot lang ha. 0936-743-3875. O palihog mga igala, i-text ko mga ikso na nang mga numero, no? Mag-sound signal check sa ta. Kumusta itong signal karo mga orasa mga igala diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay sa inyong mga nimutangan karon. Salamat po kayo sa katauhan din sudad sa Balinsa, labi na gyud sa ato pinanggang mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban sa iyang kapika sa kinabuhi, ang atong kanhi mayor usab din sudad, the action man, spokes, John Galario. O kauban sa 10 sangguniang panglungsod, din sudad sa Balinsa, pinagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Sa tanan nga mga kapitanes, mga barangay officials, ngadto na mga igala sa mga senior citizen, sa laktod ng Exxon, katauhan din sudad sa Balinsa, majong pagpaniyod to. Happy birthday sa mga nagsaulog karong adlaw sa ilahang adlaw na tauhan. Belated happy birthday po dayon, no, sa mga nagsilibrar kagahapon. O advance happy birthday sa mga magsaulog, mga igsoon sa ilahang birthday karong umabot nga mga adlaw. Karong adlaw pod ang sumad sa pagkatao sa among kuya nga akong kababayan, akong itimbaya, no, sa iyahang malipayong kasalugan karong adlaw. Sumad sa iyang adlaw ang pagkatao, mga igsoon. Happy birthday kanimo kuya Wonderman Richard Soriano Villarunte. Si Kuya Cards, birthday ni Kuya Cardo karon mga igsoon. No? Pila na ba edad ni mo, koy? Bata pa man ni kayos Kuya Richard Soriano Villarunte, Kuya Cards, Kuya Cardo. Murag na pa rin sa mga 35 siguro ba? Akong paminaw, ano yung mga ison? Wa pa ni mag 38. O, nanani sa mga 35 o 34 ba ka? Basta bata pa kayo, no? Ha? Bata pa kayo? Di good malaan mga igala o kwan. Di malaan mga igsoon nga milyonaryo. Kay down to earth kayo mga igala, ang pagka simple kay nga pagkatao. happy birthday kanimo Kuya Richard Soriano Villarunte alias Kuya Cardo. Ang tagiya mga igsoon sa Wonder Radio. Mga igala, no? Munigingon mga igsoon, ang taong maningkamot, ang taong migala nga dunagyoy paglantaw para sa iyahang kaugmaon, ug di lang siyang kaugalingon, apil sa tibok niyang pamilya o gabaw sa tanan sa mga taong nag-abag, nagtabang mga igsoon nganong naana naabot na iyahang mga panganus kinabuhi mga igsoon. Murag naana tanan kang Kuya Cardo Megala ang kiniang grasya nga gihatag sa Ginoo. Basta tao laging buutan, tao nga dili hakog, tao Megala nga di makamaong mamintaha. O munang grasyahan jud kanunay sama sa naangkong grasya panalangin mga igsoon gibubo. No? Gikan sa ato labaw magkagagahom nganha kang Kuya Richard Soriano Villarunte Kuya Cardo. Happy birthday ka nimo kuya. Mga igsoon, ato sa may galang nga dawato, no, maminaw sa tag mga balita. Report gikan sa Public Information and Assistance Division aron may galang limpyo na dai natong dalan, tuloy-tuloy na dai ang atong isgutanan. So, kagahapon gi-release na may gala sa atong syudad, no, ang subsidy sa mga motorila operators ug drivers sa Dakbayan sa Balinsa. Kay human naman nagkadawat may gala mga motorila, giagi kini mga igsoon, pinagi sila mga taksa-taksa kasosasyon. Naghatag ang DSWD og 5,000 nga kantidad. Dayon na i-subsidy ang atong LGU Balinsa. So kagahapon, nag-release na may gala sa pasiunang subsidy ang atong kagamhanang lokal. Nasa itong linya, paminaw na to si Evelyn Calderon. May ngutong ni Molen.
3: Yes, Kuya Ta, no? malampuson kagahapong adlaw ko yato no ang gipang-apod-apod-pod ang 3,000 pesos nga para sa mga Motorola drivers o Motorola operators nga 2,000 po sa Motorola operators. O karon pong adlaw ko yata no naapoy gipahigayon ko yata nga tilapia dispersal, fingerlings dispersal dito sa ato ang City Agriculture Office ko yata.
0: So ganahan diha magkuan. Maganahan magpispan.
3: Yes, 2,000, yes kuya, 2,000 ka mga fingerlings ang gihapod-apod sa mga association gihapon siya sa matag barangay, gipili lang kinino ang mga barangay, and then 184 ka fisher folks food kuya ta ang nahatagan.
0: Wow.
3: So malipayon kayo no ang mga mangingisda karon mga nagbuhi og mga tilapia dito nga gihatagan sila na kay naapod ang taga head office pod no nga nagpangulo pod dito. So kaganina kadlawon siya gikuan mga alas 5 hangtod alas 7 sa buntag dito gipahigayon sa atong City Agriculture Office sa new building dito sa may Pinatilan kuya ta. So malipayon kaayo no nga gidawat sa mga mangistas, mga mag-uuma, diin mga nagbuhi og mga tilapia, and then kini sila ikuan po ni sila, monitor po ni sila no sa atong City Agriculture Office. Labi na katong mga namay ma ang ato magong City Agriculture Office ay nama siya mga division good kuya no na ay katong sa for fisheries and then for crops and naapod sila kanang kuan nga ga monitor gud sila hapod and wala ka na po siya nga higayon po, katong nga higayon, o sa po no, nga kanang nagpasalamat po ang mga mangisda nga sa suporta sa ato ang lokal nga panggamhanan diin. Naningkamot po jud no, nga despite sa ato ang nahitabo nga krisis karon at padayon ang suporta, ang paghatag o panginabuhian kanila. Yes, kuya ta. So, dili la ang mga Motorola drivers ang nakadawat, kundi li ang ato apod no, nga mga mag-uuma.
0: Mga local farmers na to.
3: Yes, kuya. Oo. So, hinaot pa no nga ilahapon ning maatiman og tarong, so mag-update ra ta puhon no kay napaday dugang pagyud kay murag every month sila gahatag og mga fingerlings ngadto sa atong mga oo kay daghan ubay-ubay pud baya no ang mga nagbuhi og tilapia dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So mo nang ang ato ang City Agriculture Office gapaningkamot gid sila nga tanan maapod-apuran yun sila kuya ta. So mao na tong panghinaot nga sa umaabot pod no nga mga adlaw mga bulan or tuig kini mulambo pag yun ang mga dugang panginabuhian sa atong mga mag-uuma kuya ta.
0: Okay.
3: So kinay siya no mo na atong mga nakalap nga balita karong adlaw ko ta gikan sa Buhat Public Information and Assistance Division kini si Evelyn Calderon.
0: Okay. Salamat kayo mga igala Evelyn Calderon. Mga igsoon at oras 26 minutos na milapas alas 11 ang tagna. Usa gyud na mga igala no sa dako kayo gyud nga mahimo nga tabang no sa mga panginahanglanon, especially gyud mga igala sa mga taong kugihan. Para naman po ni sa mga taong kugihan kay bisan pa mga igala gidaho nimo kanunay ang tabang gikan sa atong gobyerno kung ang tao mga igala naa kanunay gapungko. Taong mga igala gatapulan, di gyud na masinso. Sadlaw nimo naghatag og kini ang ayuda. Kay maghulat ra gyud na mga igsoon unsay matagak. Moy iya mga igala malamoy. Pero og maningkamot ang tao mga igsoon na i-support gikan sa atong LGU kunya duyugan po dayon mga igala sa kakugi sa tao amo na mga igsoon nga di gyud malisdan mahatag gyud unsay mga panginahanglanon labi na gyud nyato sa iyang tagsa-tagsa ka mga ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya di ba Dios mo na importante. Okay mga igala, balikon ako no, padayon gyapo ng atong syudad pag-awhag labi na gyud. Mga igala, magbinantayon ta kanunay sa tanang panahon kay dili na to matagna ang dagan mga igala sa kini ang ato palibot. Dahil mga tao mga nagpakarugig noon tungos kalisod nga atong nasagubang karon, krisis sa ekonomiya, kalisod sa panginabuhi, kawadon sa mga trabaho. So daghan po mga igala mga taong mga mangingilad. Kunuhay magpa-pretend nga doon na sila yung mga tuyo diha sa inyo ha. Dayon, o di man na dayon mga igala, unsa ilang makuha,
2: mga igsoon makapangilad. Daghan paagis pangilad karon. Muna dita mag kumpiyansa. Ug mahimo mga igsoon, ug na manggali mo yung mga trabaho, mulakaw mo sa imong balay siguro ang nagkapadlag ka ng inyong mga pultahan o bintana. Kay kapoy na kayo. Kay bisag adlawan mga igsoon, mga igala mga tao karon, grabe na gyud. Tungod po ni magdagsang gyud sa druga, no? Di na mahadlok may gala mangawat. Di na mahadlok may igsoon manulis, di na mahadlok may gala musulos balay bisag na itaw. O munang magbinantayon ta kanunay, dili na to salig mga igala ang tanang higayon sa ato mga pulis. Kay pila raman ang ratio sa itong mga pulis o ang atong gidaghanon, no? Sa mga tao may gala, pila raman na 1:10,000 siguro o 1:2,000 baka sa usa ka pulis. Ang iya mabantayan 2,000-3,000 ka tao. So lisod. Munang nasa tuwa may gala, no? Ang pagmatnon gyud. O aron malikayan po mga igso, no? Kay wala pa ni kuan mga gala, no? Wala exempted. Gawas kung doon ay mga kini ang importante nga mga lakaw. Padayon ang atong kampanya sa kining curfew hour diri sudad sa Valencia, labi na ngadto sa mga minors, mga isoon. So kagahapon, gadasok gyud. Tingala ta may galag nga labihan kayo ko traffic kay ngadto mga motorila driver, mga operators, mga isoon. Naa man sila diha mga gala sa atong city covered court. Gi-release ang 3,000 kantidad. Amoni subsidy mga iga sa kining ato mga transport group, particular sa mga rilang driver o gapamasayro mga igala dari sa atong syudad. So maraming salamat po, no? Kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Lain nga pagtuman na po sa mga saad mga isoon nga matabangan o makatabang sa mga tao ng inanglan. Now, karong pipila ka mga minuto sa ato pagbalik, muhisgot na may galag isyong nasyonal, no? Kay kagahapon nahimong lukot pa sa gubot ang sesyon sa Kongreso. Human may gala, gibara ang privilege speech ni Congressman Leandro Libiste. Wag yung sagi patiwas may gala sa iyang privilege speech kay unta, dito na niya may gala iyagyag, no, ang dili mayong taras ni Executive Secretary Ralph Recto bana ni Governor Vilma Santos. Kalabot mga igsoon sa kini ang hitak ng korupsyon nga to sa ilahang probinsya. Pero tungod mga igsoon, nagpasulabi gyud, no? Nga naghari may gala ang dili maayong taras o dili patas nga pagpapadagan sa atong gobyerno karon, labi na gyud sa Kongreso. Gibara, wala may gala gipadayon. Nahimo mga kaigsoonan sayo nila nga gi suspend ang ilahang session mga igsoon sa House of Representatives. So ato ni may gala nga taksa-taksaon mga igsoon karon pag tuki. Kini may tungod may gala sa nakaduol na gyud, no, nga kini ang proseso sa hingpit mga igsoon before nila may gala ma duso nga to sa Senate ang Articles of Impeachment. Napa may ila may gala nga himuon ini nga botasyon sa plenaryo, no, pagpaygayon pa may gala sila og voting sa session regular sa ilang plenary sa session sa House of Representative. Murag pizza unsi man to ilang giingon may gala nga anang adlawa posible o bakuha nila ang kini ang majority votes kay murag 105 raman may galaw, 106 raman ka mga boto sa pabor sa impeachment mga igsoon ang ilang gikinanglan. Kay naaman tay 318 ka mga kini ang congressman na pinadiha ang mga party list congressman mga igsoon. So sa 118 mukuha sila 1/3 diha is 106. So nanay 55 daan maigsoon nga nakapirma atong pagduso may gala sa Committee on Justice. Pero klaroon tala niya, ako ni pasabot may gala unya tataw sa tubagbalik. Doon na tayo 32 minutos, mila pa sa lasunsi. Standby sa mga igsoon.

0: balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Puntay mo din ang kaibigan.
4: Si Mrs. Roselyn Masiliones Pastor sa Tagum.
3: Ah, yes. Katong akong na himamatiya, no?
4: O, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
3: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
4: O, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong Vigimax katong sa Tagum pag ani ni budi sa Tagum Pastor.
3: Oo, ate.
4: Okay. Kanang sa niya. Sa ako pong isa ka ako lalaki na bikin ni ang tiil Pastor kay kanang tatkaw kini laging kaki at sa mga bata Pastor ba? Unya karon kanang wala ka siya Pastor mutmut daw niya ang sa iyang tiil sakit na wala ka siya kanyana sa nga sa Pastor nga Manila. Katong ipainom ni mo sa ako, Aba. Katong ipakaon mo sa ako ang kapsul, Manila. Kanang, nasila din ako, Manila. Kanang, nawala na siya ang sakit na pangulungan sa ako ang katong tikil. Alam siya, Pastor.
3: Salamat sa Ginoo.
4: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang, pinaagi sa Vigimax, Pastor, nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Salamat, Ginoo,
3: Pastor. Amen. Salamat kayo.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Nahaplas po ka aroma na eh.
10: Mauga na ipapalis ko itong pag-anak, anak at listagong, nagpalis ko, duha.
3: Okay, duha ka, Roma, okay.
10: Hindi, pra, naku, nindos niyo ka, nagunong man, ito, nangulmul.
3: Oo.
10: Salamat Diyos sa panalanginan sa Ginoo ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo naya.
10: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat kayo.
3: May buntag din mo diyan, kaibigan.
11: Good morning, Pastor.
3: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
11: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hatado.
3: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
11: 26 pastor.
3: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
11: Kuatan po siya pastor ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, maraglahimuan siya ang bitot niya. Ang ako ang hibutan ato pastor. Katulang hindi magsito kabuok.
3: Imong gipatuluan?
11: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok ako ang isa?
3: Oo.
11: Nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw ipahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
11: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito kabuok. Ya, maura to ako ang ginanong pintos nga ginahaplas.
3: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
11: Wala na pastor. Okay na siya pastor.
3: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
11: Oh, dako kayo ang aludyo pastor. Natutulad din siya kabuok akong yes. Iwa plus sa samad.
3: Glory to
12: surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
14: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Palailaan din na taga-asa.
12: Ah,
11: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
12: Ako, gusto ko. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
11: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
12: Naipito po nga, sir. Usaman, higit siya, Ginoo, Pastor, na naka-ayon po ako ng Vigimax Capsule.
11: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
12: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Vigimax, kanto na po naman sa video ng BKFM po.
11: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

46 minutos na milapas sa alas 11 antak na natay nakuha may gala karon ng labas balita baguhi pa lamang mga isuon na dakpan sa mga otoridad, partikular sa National Bureau of Investigation, ang founder o CEO sa PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, si Mr. Franco Mabanta. Tugod mga igala kini sa giingong extortion, pagpangilkil, matud pa mga igala kay naa kuno sila gihawiran nga bugat kayong ebidensya batok kang Martin Romualdez nga posible ilang ipagawas pero doon na ilang nahimong kasabutan. Na-entrap kini mga igala no sa mga NBI si Franco Mabanta. Sa demand nga kantidad 350 million pero may ubos kini ngadto sa 300 milyones bugti sa pagpugong o dili nila mga igsuon ibulgar ang ilaha kuno matudpang gihawiran nga mga videos o uban pa nga mga ebidensya batok kang former speaker Martin Romualdez nangayo kini kantidad 350 milyones o mius-os kini nga to sa 300 milyones sa upat ka kiniang bahin nga ilahang kiniang pagabayaran. Now, naitabo no ang entrapment operation human nga unang mihatag sa kantidad cash, ha? Grabe! 75 million pesos cash! Naanasad mga igalay, malita ato nakita, murag allergen na kahit adya, Diyos niyo, uning malita mga igsoon nga may gisudlan sa kwarta. Sa ato pa, naagi na i-cash on hand si Martin Romualdez o pila ka milyon o posibleng bilyonis pa mga isoon. Natural, huwag ikaw kawatan, di ka may gala musod o kwartas bangko. Ha? Una-una, ang huwag mo nang sulo sa bangko, kabalo ka na daang kinawat na imong kwarta. Pag-abot sa panahon, questionon ka na, unya, ma-hold ka na may gala sa kiniang AMLAC. Dayon, napadayoy kini ang order sa korte, so intonsis tanan ang imo ang hinaguang pagpangawat, so di gyud nimo isulod tanan o mas daghan gyud ang imo ang taguan na ahanin mo na ilubong o ahanin mo na isuksok nga kana ang underground. So 75 million cash mga igsuon nakuha may gala sa posisyon kang Franco Mabanta, ang founder o CEO sa Peanut Gallery Media Network. Pero kinintanan, iya may galang ipanghimakak. Kaya matod palagi, planted ko no. Muna giingon may galang nga, pagkuha na po ni, palihis na po ni may galang sa isyo. Ha? Palihis sa isyo. Gadyot lang ha. Muna si ko ano, Franco Mabanta. Batanon pa man di ay? Mamaupon kagwap. Mamaupon kagwapo ni Joshua. Hay nako. So, ulatan na lang nato mga igsoon. Unsay dagan mga igala karon sa kiniang sa plenaryo no sa House of Representatives. Kung tinuod tong ilang giingon mga igala nga mas musubra pa kuno sa 106 ka boto ang ilang makuha para mga igsoon maduso na nila ang kuano kiniang articles of impeachment gato sa Senado. Nan, muna karon ang senaryo. Wala naman kita'y asahan mga igala sa House of Representatives, sa lower house. Kay muna naman gini ilang mga igsoon ang ilahang kiniang plano. Apil naman ni mga igala sa ilahang plano nga ilagyo palagputon si VP Inday Sara Duterte. Nan, pag-abot nito karon mga igala sa Senado, kay ang Senado may mga igala muak as sa kiniang impeachment court. So doon ay 24 ka mga senador. 16 nini mga kaigsunan ang boto gikinanglan para nga ilahang ma-convict. Kung mapabor ang 16 ka mga senador nga mubutar mga kaigsunan to convict VP Sara Duterte, aw, wala na tay chance. Unagingon may galang wala na chance makadagan pa si Inday Sara. O posible di ha, silang pulong o si Basti baka either sa mga Duterte, gawas kang Inday Sara Duterte. Pero ang pangutan na karon, kana ba ang 16 ka mga senador, mga kaigsunan, nga mupirma na mga igsoon sa conviction, no?
sa

impeachment case ba to kang BPN dahil nga halosara ba sa ilaha mga igsoon re-electionist ni sila. No, magpasubli mga igala pagpabutar karong umabot 2028 dili ka mga igsoon mahimo ning rason mga igala nga di na hinuon sila magkabalik mga igsoon sa Senado. Kay mo naman gini ang bahat sa mga tao kitang mga Pilipino nga once kinsa tong mo pirma mga igsoon or nakapirma sa impeachment case bato kang BP Inday di lagi na mga igsoon matod pa mga pasayloon sa tao pag-abot sa election 2028. E kinira ba po ba mga tao mayra sa istorya? Mayra karon mga igala sa istorya. Pero pag-abot na gano'n sa eleksyon, makakita na gano'n mga igsoon o kapanampiling, wala na, malimta na dahil itong ilang mga gipangbahad, malimta na dahil itong ilang mga kuno ay gipang himaraot, na di na kuno sila mubutar sa mga kalyado mga igsoon sa Advisasyong Marcos. Ato bitaw ni aging eleksyon, daghan man na mirma ato mga igsoon nga nakabalik yapon may gala sa Kongreso. Wa man yapon may gala, malimti sa mga tao kay ang kasuko sa tao, naraman sa usap, pila kaadlaw ra. Pag-abot mga igsoon sa election time, tunulan na gani may galag 2,000, 3,000, wala na. Dako na kayo may galang ngisi. Ha? Dako na kayo ngisi, malimta na dayon mga igsoon, unsay atong kalisod. Unta

0: Kadi gud pwede kuno may gala, di kuno malikayan. Maihap na sa ato mga todlo. Ang mga tao may gala o mga politiko dili kurakot. Dili madala mga galag tingal o dili da madalag bayad. Maihap na sa ato mga todlo, Diyos. O gusto na may gala nga akong ipanghinambog din yung mga iksoon. Kini si, kwan? Si Kiko Barsalga. O kini si Leandro Libeste. Ha? Kinagini sila yung mga prinsipyo giyampingan yung mga iksoon nga di yun buling-bulingan tungod lang sa kwarta. Kaya tao mga iksoon, bisag unsa pa nimo kaming laki, bisag unsa pa nimo kabuutan. Once kuno may galag, matintal ka sa kwarta, mabayran ka kwarta, ang imuhang kredibilidad, wala, palas na yun. Papa na ginatanang mga iksoon. May gala, pikir ta sa oras. Salamat kayo mga iksoon. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Ato na may gala, ipadayon, ugma pong adlaw sa atong papanaguban ng atong tulumanong ratsada mga binating tigpaminaw. Okay? So, balik ko na ko. Nagkupos na mga natong oras. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, o finance officer, Bernadette Kulong-Kilong. Ako nga ko, pilot karon Pikas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, si Engineer Egan John Tingkang, o kauban Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalawsab sa tong operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant, Gerald Ray Dangalio, o sa atong station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Sa ngalan sa itong CEO, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausapan mga igala, kinyong alaga, di inyong angkorman, ako si Tata Ritisa, manamilit tagbingon. Dagang salamat, maayong pagpaniuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Ang tuwa sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kadungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Ayos ang kabijimax ni.
8: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama, mama.
7: Muna yung kanina nga ang kabijimax ang ayos sa talugan sa mga anak. Sinita po.
8: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa. Nagmahadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos, lingon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi, pichimax, ikapaho naman to siya pa. Yan, o, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga, tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. O, oh, mura pa, ikas, is, akato, mga taod-taod po ito, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, wala gito, bichimax, sara gito kabukbuan. Iurot gito nina akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
7: Mm. Kausal gini mo gito ba?
8: Oo, kausal lang.
7: Sa kaikwan, ubana
8: na? Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawagya po ito niya, nilika mo siya sa kuwanga, nag-ihilagi daw po na siya ugtugo. Bag-ulang po, tapos, mo rin ito, nagpait ko ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Then, nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Then, pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na sakit. Pero mo lagi na, maski pa rin, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw ko no. Pero lami na daw sa paminaw.
7: Hindi na, ano, wala kayo dito po dito ba?
8: Wala na.
9: Mangaon na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matnato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang,

0: naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikat sa kinunga. Makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay. Everybody
3: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Na, apa di ay na?
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asaptay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungag pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan?
8: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamay, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Yes, Egan Marites.
6: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
6: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata. Pagkabutang ka acid dito sa iyang ba, mga minuto lang, naluwa ra niya. So, okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
5: acid,
6: ang
5: pupus,
6: nakum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba. Then,
5: okay so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
6: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-bijimak sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat ka, Iga. Igan, tiso, blagan lang nga damulog.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Na, apari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabash ang bida sa lamisha.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha, ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: Happy anniversary.
20: I love you. So
19: akong gift nimo.
20: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
19: Ganahan ka?
6: Salamatan.
19: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
19: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
19: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Kinsa di palihog?
24: Iyan lang na doon ni Pastor, diri sa Malinaw, Manisilan, Cotabato. Ako na, testimony doon, Pastor, na kada kayo ang kuhaan ng video ng Pastor, na ulian din akong sakit sa 3NI. Nakatong nagligag bulan, among dito ultrasound sa kong mama o ate.
23: Oo.
24: Ngayon sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong unang bata Pastor ba. Nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Para makuan daw, makakawin ko dito sa sulod. Pero ang ina sa kong mama, titingin daw sa angkuan, ang bigirap. Nakarin Pastor, kaya arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kasi sa kit Pastor.
23: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
25: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
26: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
27: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
28: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
27: 90s.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mamino o sunata. Lamina kung ikaw nag-inig.

0: Ang samang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

0: Isang magandang hapon, maayong udong at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit yung kauduhon po ka natong tanan. At lagro may ganag na Bernes sa Pizza Utso sa bulan sa Mayo, tuig 2020. At once again, mga kaigan, you are with me, og lainipod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Ang sa pag-iskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag pagtambag pagtunan-an para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kanina sa unsa pang inigihulan. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alay pa magkaulog ang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Yung DJ na po ang bahana ni Anang Tanan. Yun na lamang buhaton. Isa-text ka na sa tuwang hotline number, 0965-60-11688. Once again, ha, ang naginasarag, numero ni Lady Diana, kung pwede ninyo ang texan sa inyong mga pa-shoutout, mga pagpanimbaya. Mga greetings sa inyo mga loved ones, sa mga minamahal sa buhay nga naminaw sa atong programa karon. Basin ninyo sila nga timbayaon sa kahanginan or greet ang mga tao nga nagsaulo karon silang adlang natawhan. Sa mga tao nga nag-celebrate sa ilang mga anniversary, sa ilang mga monthsary. And of course, kung gusto mag-request at song karong adlaw, same number lang po tayo. Og, by the way, no, sa mga magpadala sa ilang mga hugot entries for today. Because today is Hugot Friday, mga gala. Hindi lamang i-text ninyo ang entries, ha? Sa ito ang nag-inasarang hotline number. Kanang nagapin ang comments on Facebook Live. 0965-60-11688. So once again, maayong hapon. Magandang tanghali, kaninyong tanan. Ang araminyo, krato, karoon sa nagkalain-lain your radio sets. And of course, ang managtanaw sa Facebook Live. Magandang hapon at kaway-kaway naman sana sa inyong lahat. So magandang krato, karoon na pinaagi sa Romagibigan Radio Stations na nakahook up na sa atong programa. Maayong hapon po sa mga araminyo, dagdapita sa Maysurala, South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. O parang ito ang teknisyon ni Ha, Sir Jules, sa atong butang ng operation manager. Maraming salamat po. Sa atong mga palanggarihang mga suging tigpaminaw, na palagi nag-aantay, nag-aantabay sa programa ni Lady Diana Matag-hapon. Magandang tanghali sa inyong lahat and happy, happy listening po sa inyong tanandiha. Dari po nabit na magala sa may lagindingan ng Samis Oriental. Magandang hapon sa mga naminaw sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan ng Samis Oriental. Kauban ang ito ang DJ Diha or ang itong technician baka ha kung nag-signify ka na ito karungan. Maraming salamat po. Huwag sa atong mga gwapo-gwapa diha ng mga suking tigpaminaw. Magandang hapon sa inyong lahat mga gala. No? Kutob na lamang sabot sa iling si Bihandi ang asayin. And of course, sa mga naminaw, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa libo at probinsya sa Bukidnon, nagkutob sa mawat sa atong sibyahan saan ka mga sulok ng mundo na roroon. Aka magdapita karoon na lukad na minaw sa atong programa. Ayong hapon, kanimo niya kaigan. And once again, welcome po sa iniwang tanan. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana.
1: That you know, and
0: So once again, mga hapon sa inyong lahat ha. Kumusta man ang inyong adlong Bernes diya mga gala. Naot pa nga busog na ang tanan. Nagapaniod to na ang everyone. Sa kamulo pang atak ang niha. Napaabot lang mga gala. Sa kamulong gahungit niha. Kamulong gausap. Kamulong gatulon. Namina sa programa o maayong pagpaniod to po sa inyong tanan-tanan niha. Sa kamulong gahari-haray. Sa kamulong gaduyan-duyan. Nagapahulay gikan sa radaba sa trabaho. Ikan sa uma sa kamulong galingkod-lingkod diha kamulong gahinugtok kun sabay gunugtukan mga sa kamulong unsaman kamulong gapadik sikay sa ilang panimalay sa kamulong gapanihig silhig sa ilang mga tugaran sa kamulong gapang labag gapang hugas plato sa kamulong gapang halay sa kamulong unsaman inyong ginabuhat diha na sa ilang mga trabahoan karon nga busy kaayo sa ilang mga buluhaton diha sa kamulong ga drive ga biyahe mga gala amping mo mga kaingan ha because Lady Diana cares for you pero kung unsa man ini gidabuhat garon diha mga gala para ayon lamang mo sa inyong buluhaton samtang mamino sa programa nato karon gahapon ha sige na welcome po sa inyong tanan ug sa mga Facebook live viewers kaway-kaway naman dyan ayong hapon sa inyong tanan sa mga wala pa na sukat na gatanaw sa atong programa through Facebook live huwag na lamang buhaton para magatanaw mo. Pag-itaan lamang ninyo sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ang para updated mo paramintis sa kaning mga kalihukan o mga programa sa ating pinalanggang sibiyahan. Paki-follow na lang po sa ating Facebook page mga garapa para updated mong paramintis. Diba? Para ma-notify mo kung uy, nag-live na si Lady Diana. Dramatic na daritso mga dito na sa ito agaroon, palihog, go like, share, and comment, makiigin sa itong programa. Para po ang mabibuta diha o para po layo patag ma-abdan sa atong programa, garoon ka po noon. Salamat kaayo sa inyong tanan-tanan. Oh, before nato, basahin nila mga comments, mga gala, no? Once again, today is Friday, mga gala. Okay, sa atong naanda na, matag Bernes. It's a Hugot Friday, mga kaigan. Buod pa sa buod, wala tayong basahon karon nga sugilanon because karon ang adlaw sa inyong pagpadala sa inyuhang kinagusgan ng mga hugot entries diha for a chance to win a 20 pesos loan from Radyo Kaibigan. Huwag magbili tag lima ka mananaog mga gala later on ha. So lima ka buo ka makadawat at 20 pesos nga loan from Radyo Kaibigan. Ito lang na pang only call and text yung palangga diha. So once again ha, ini lamang buhaton, i-text lamang ninyo sa itong hotline number ang inyuhang ang kinakusgan ng mga hugot entries diha. Ay pagawas na na inyuhang mga skills diha mga kaigan, no? Ang bisan unsa nga hugot entry itong dawaton ha, kung pili mga hugot na, hala hugot na, no? Send lag na sa itong hotline number mga kaigan. Og, wala ni limit ha, the more entries you send, the more chances of winning po ang mga gala. So bisan pa mag-send mo niya, mindy ka buok. Wala'y problema, basta kay i-text lang ninyo ha, sa itong hotline number mga gala ha. Og, sa matanaw sa Facebook Live, pwede kayo mo mag-appeal mga kaigan, pero inyong buhaton lang, i-comment niya ha, inyuhang hugot entry og sa ubos dahil niya part, ibutang inyo mga numero mga gala. Palihog lang po sa mag-participate sa ito ang hugot mo isend mo through Facebook Live. Palihog kong appeal sa inyong mga numbers mga gala. Kaya mong kasaganan kagalimtan. Sayang kayo, nindot na kayo hugot pero walang may numbers yan. Kung saan man na, load man na mong premium mga gala. Kami na naman ipang itsa ding mga load. So once again ha, pag-comment po sa inyong mga numbers di ha. Kung mag-appeal mo sa ito ang hugot mo isend send mo for today. Once again, lima ang magkaraog garong at lawa ha. So, naku ka kay Jensen ang magkaraog kaigan. So, pag send na niya samtang napari oras, unia po mga around 2:30 in the afternoon, isirado na nato atong linya para po mapilian pa sa atong mga judgmental people. Kung sa'yo na pinaka the best nga entry garong at lawa. And you cast your fears aside. And of course, mga gala, wala mo diba sound nga sugilanon karon. So, sa mga gusto mag-request sa ilahang mga favorite songs, mga favorite love songs, or OPM music na gusto nilang madungog karong kapunon, i-request na ninyo mga gala, ha? O, dagay na ka nag-request din, no? Mga comments sa Facebook Live. At walang i-play karon taon-taon. Play na tanan karon taon-taon mga gana. O gamay hapon sa naglantaw karata karon sa Facebook Live si Ma'am Stephanie Perez. Ano pa niya pa shoutout from Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon po. Alahin mo na ganyan nato siyang suki mga gana na always present na ni si Ma'am Stephanie kauban sa iyang palangga di ha. Mga Sir Daniel Chef Vera, magandang hapon po sa inyong dalawa from Tibuli, South Cotabato. Salamat sa inyong pagtanaw sa atog Facebook Live. And from Aris, Rata Musamante Zabiliata, hello guapa, good afternoon. Watching from Old Kibangay, pagka-play ng song, One Friend by Danzel. Siya to nag-play karon taon-taon. May hapon ka ni Moria, I miss you so much. Ang ito ang guapa, smiling kaigan niya nga side. Sa Old Kibangay, Lantapan, Bukidnon, si Mama Riz, Mulatan, Bustamante, sa Bilieta. Kauban sa iyahang palangga kapika sa ginabuhi diha kang Sir Alexander sa Bilieta, no? Namino, grato, karungan from Old Kibangay. Sa inyuhang magkasilinganan diha, aga barintihan, o kabarangay. Nagatsunin sa atong programa, karungan. Magandang hapon po, o once again, shout out sa inyong tanan diha. Nabinakanimo diha, Mama Riz, na naglantaw karato, karungan sa Facebook Live. And Sir Daniel Jeff, magandang hapon po sa iyo dyan. Kamusta daw ko no? Bilang po si Lady Diana, salamat kaayo. And from the young Angelica, good afternoon po Lady Diana watching live in Hillside, Mount Nebo, Valencia City. We get on from Angelica Binata Wanyong and my lingga is Nestor Plaza Subanan. Salamat po para requesting song My Love Is Here by Eric Santos. Pag-play, ugsatanan friends, ug sa mga staff na iradyo, kaibigan, magandang hapon niyo po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang aroapon ng sukit, ang aside mga gala sa may Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, salamat kaayo. Ang sa iyang palanggari, ha, kagabi ka sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subanan. Maghapon ka niyo niya, Sir Nestor, ug sa iyahar ako ng mga kaparindihan, mga friends, ug sa staff ng iradyo, kaibigan. Salamat kaayo, ma'am, wadiyong Angelica, ha. Kato na i-play karon taon-taon. Ang imong request nga awit, My Love Is Here by Eric Santos. Salamat po. Mark Anthony Garanzal, Mother Penny, good afternoon, Lady Diana. Malamino na po sa imong programa para request ng kanta, Pangako. Pangako by Regine Velasquez. Sige po, ito na i-play karon taon-taon. Maraming salamat. May hapang kanimo niya once again. Sir Mark Anthony Garanzal, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Dagang salamat po. And from Jamil Antonio, good hapon guapa. Pasarad ko sa Kasinabe family og sa Sigangan family og sa akong asawa kang Bing Tahuran watching live from Victory Lantapan, Bukidnon. Oy, magandang hapon. Grabe naman ni sila. Oy, happily ever after naman kining duhan. Ang hapon kini mo riya, Sir Ma'am Bing, no? Og sa iyahang bana kang Sir Jamil Antonio na naglantaw karato karon sa Facebook Live. Og sa ilang anak ni ha. One big happy family na gidni sila mga gana. Ay, sa una pa lang, katong kasugod pa lang si Lady Diana de Reno, kini si Ma'am Bing Tahuran, usan ni sa akong mga magaling karaan ng mga listeners mga gana. Katong nga time, single pa rin siya, kapangita pa rin siya textmate mga kaigay. Kaming panahon, no? Karoon, minyo na siya. Sana all. Sa mga single liha, laban lang mo sa kabuhi mga gana. Makita, lalagi mong iniw ha, puhon po. Para kung sa song ka pa, usan yung wedding song. Usan wedding or wedding song? Ay, wedding song di ay para sa anak ni Bing Tahuran nga giminyo na. Sige, ato aneng kuan pangitaan karong taon-taon, ha? Salamat ka ayo once again, Sir Jamil Antonio nga naglantaw ka na ito karong sa Facebook Live. And Ma'am Ruby Rose Pamplona, maroon pa maghapon diza. Ay, maghapon. Kani mo diha, Ma'am Ruby Rose Pamplona, nga naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Kani si Ma'am Ruby Rose, mga gala, single po ni siya. Basin punpon, darira po ni siya makakita giyahang love life sa radyo kaibigan, ha? Maghapon, kani mo diha, Ma'am Ruby Rose Pamplona. Agang Sir Keith, Viernes Agregado. Ano ba ni Hype? Shoutout lang nako kang nako si Kit Viernes Agregado sa Purok Size Ventar. Ay, magandang hapon sa inyo hadiha. Sa may Purok Size Ventar kang Kit Viernes Agregado. Ang nanibaya si Sir Keith Viernes Agregado. Naglantaw ka na ito karon sa Facebook Live. Salamat po, Sir Keith. And from Sir Bong Ilio, hi sweetheart, magandang hapon. Magandang hapon din po sa iyo dyan, Sir Bong Ilio. Agad ng suki from Lake Cebu, South Cotabato. Shoutout ko sa akong bayaw nga si Wendy Pamplona nga katulog garon. Hindi nga madungog imong shoutout nga natulog mo na ito. May hapon na lang sa iya hariha o sleep well na lang ganito. Ma'am Wendy Pamplona no, ang naling bayaw si Ma'am Ruby Rose Pamplona nga naminaw ka nato garon through Facebook Live. And from Rinald Libugan, mga ayong udo, may hapon DJ Guapa pa request ng song Multo by Cap of Joe watching at barangay sa Pang Nueva Ecija, Manila. See you soon, Bukidnon. Mainit ka kapuno, DJ Guapa. O from Rinald Libugan, aka Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan. Basta Radyo Kaibigan, mauni og ato ni. Salamat ka ayog may habang kanyang bariha. From Sapang Nueva Ecija, agatong suki di ang aside kang Sir Rinald Dalabo Libugan, nga naglandaw karato karon sa Facebook Live. Gusto nang i-play mga request na awit karon taod doon. Sir Rinald has standby ka lang dyan. May hapon once again. Time check mga guys, already 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa kapunan makaigan na karoon. Stambay po muna kayo dyan. May paminaw sa taog sa ka-request nga awit mga gala from our suking tigbaminaw. Di ang aside sa may old kibanggay lantapon bagid noon mamaris sulatan sa bilyeta. Maraming salamat po. Yang ka-request nga awit one friend by Dan Sales. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.
1: Radyo Kaibigan.

0: 98.5.
1: Kinsa ni Palayog o taga-asa?
2: Sige na hurtado ni taga-handa yung gumlorito ako sa Dilsor. Kagumang gung akong bayaw pastodan na nakuma. Amo kong gikuan, amo kong gipa inong og Dijin Max o niya. Ibalibaran lang siya og dukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw yung iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kay nakumamagod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, ayaw mong dituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di push out, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na diha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan raman namo, nagadtumi dito, nagsitang. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Ka-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Nahaplas po ka aroma na eh.
2: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngunol si mong TL o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamela, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuan na. Iyo, Pamela, kuan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
0: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
9: Kapi ka muna.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: O si Ato Igana, Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsamad imong TL?
12: Kano-kano ka na ko, Pastor.
11: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga gikuha, no?
12: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
12: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
12: 5 ka buo.
11: Okay.
12: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: The best songs on the radio.

right, Philippine Standard Time. It's 1:57 in the afternoon. On the 1:57 of us, like Apollon Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. So that was Pangako by Regine Velasquez, a song requested by our Suking Tig Paminaw, and Glendo Canado Caron, sa Facebook Live, si Ma'am Ruby Rose Pamplona. May habang kanimo diha, Ma'am Ruby Rose, magsalamat po sa inyong pagtambay sa atong Facebook Live karong kapunan. O magalang patikim pa lang to ha, sa mga nag-enjoy diha sa atong pag-soundtrip karong kapunan. Malayan daw niya taon-taon, mga gala, no? Sa mga nagduka diha, hinaot po muna ang katulog, mga gala. Sigo na yung naminaw sa ako agad. Samutog ka-duka, Lady Diana, sinong mga sa

Kaya na muna sa Bumino, mga ganda, kay karon taod na ora, di po ta maglangi. Atong i-announce ang ito ang mga winners sa ito ang hugot mo isan mo for today. And of course, maula para kasan, pag-send na magbanat, mga ganda, magpapildi, balay mo sa uban. Nagkana kay nag-send sila mga hugot entries din mga kaigan, ha? So ikaw di ha, nga naminaw karon. Kung wala pa ka nag-send sa mga hugot entry, pag-send, nagbanat niya mga kaigan. Unya taod doon, mag-announce sa taas sa ito ang winners for today. So when you feel like more before na magbarayan ay magalimot yung atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana sa mga namino agadunay girapang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo sipon agatul-katul sa pani trioma arthritis mamaol sa lawas panood sa lawas or pirakan sa mga insekto or varicose veins baka ha o gamitin na nasa ng kiragusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kaya gawas nga epektibo kaayo kini, dili po kaang ibabalaka at huwag ihumot kinig dili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina. Manana ka rin doon gamitin ang atuan, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. At hindi ka pagkarato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Kahini mo gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban, maong dili katingad-an nga epektibo pang laban, pang ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano marako ang balatian mga gala, kayang-kaya na sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. And of course, pamatuod ni Ana mga higala no, ang libuan na ka mga tao nga nagparayag sa ilang pasalamat sa Ginoo pinaagi sa pag-testify dere sa kahanginan. Sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gagamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakyan. Ayon ba nag-testify na rin nga nangakumatos na ang uban 50-50 na sa ospital. Ang uban naglubog na, dili nagkaigakaon. Ingo na nabito ang mga iyan na nangka-complicated nga mawalatian mga gala. But of course, uban ang pag-ambu o pagsalig sa atong binga Diyos mga gala. Uban ang magtumar sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakyan. Ang uban po niya nag-testify na rin no, na ay mga tagasog blood sugar, mga diabetic, ang uban, tagasog dugo, tagasog uric acid, ang uban, mga UTI yun. To the point, gagaihi nagdugo mga gala ha. Nabibin akasakit ang UTI no, kay mismo ako UTI yun po kong mga gala. Pero siyempre, Vegemax sa gihapon, uban ang pagsalig sa buing adiyos. Maoragit akong panagang sa UTI mga gala. Sa mga ulceron di ha. Sa uban nga na ay mga bukol-bukol, sa ilang kalawasan ay mga hubag bag, mga lagom or napay mga panuhutunon kaayon ay mga almoranas baka niya ano bisan unsang klase sa sakit mga gala no basta kimutungo lang itbuga sa Ginoo nga maayo ka maayo giga mga gala milagroso man ang Ginoo o gigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule isipin ka para mga ayo ang atong mga sakit. Unang sa mga naminaw di ha-hang, naapay, mga balatian di ha-hang, ginahambin sa ilang kalawasan. Try lang ninyo mga gala. Wala may mawala sa inyong pag-try, di ba? You'll never know unless you try. Di na ito may baluan, epektibo ang usaka produkto, kung dili na ito sulayan, di ba? So, namuntana di ha-no, Lady Diana, asa po na magkapalit o Vegemax o Aroma Plus Herbal Oils. Mapalit kini mga gala sa Tanang Bofarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magasiguro mo nga legit nga aroma o mas ginsan, Alquina Emporium Valencia City, Bukidnon. Once again, floor sa Alquina Emporium Valencia City, tapad naan ng mga kananan mga gala. Naman sa ikaratula di nakabutang, makita ra mabasa ra ang kaibigan center mga higala. Pero kung layo mo dali sa Valencia, kung mo ang mabalaka tungod kay available rin po ito sa ro nagkalain-lain nga kaibigan outlet sa laing mga lugar, kaibigan centers, kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanglana. So much for that mga gala. Once again, welcome back sa inyong lahat. Welcome once again sa ato ang Hugot Friday. Wala tayong basahunod nga sa gilanon mga gala ha. Because today is Hugot Mo is Send Mo. Or it's Hugot Friday mga gala. Sa mga para kasan sila mahugot entries ha. I-text lamang ka na sa atong hotline number.

0965-60-101-688. Once again, 0965-60-101-688. Sana tiwan nga nga dawatan rin mga gan lahat. Walang niyeng sulay yung nagbasa ng uban. Pero di na ako mabasa tanan ha. Ibang luod po ng uban nga. Uy, kang kuan na lagi gibasa. Hindi na ako mabasa tanan mga gan. Nakilimitan ko rin oras. Huwag daghan pag itagbasunod ng mga comments sa Facebook Live. So standby lang kayo dyan sa ato mga Facebook Live viewers ha. Once again, sa mga curious di ha, asa makita ang atong programa sa Facebook, kagi 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City. From 557, Matod Bania. Unsa niya? Akala ko tayo na audition lang pala ako sa next heartbreak mo. Ay. Manana lang ko kasimple mga mahal akong walay ka na sanan mga kasi. Basta kung feel ni mo ang hugot entry na no. Kasi nag-Havana sa tong judge din mga kaiga. Magsana magbanat ha, napay lain rin mag-confirm 117, Manod Pania. Ang sakit pala no, yung buong akala mo totoong Again. Arif Pania, ang sakit pala no, yung buong akala mo totoo lahat ng pinaramdam niya sa'yo. Tapos isang araw, marirealize mo na ikaw lang pala yung seryoso. Ikaw lang yung may plano, ikaw lang ang nagmahal sa inyong dalawa. Parang malalim ang pinaghuhugutan niya. Sender mga hagala. Ano na kasimple mga hagala ha? Marapay ang dugang na rin, oh. Ang hirap kalimutan ng isang taong naging dahilan ng saya mo. Kahit siya rin mismo yung dahilan kung bakit hirap ka nang maging masaya ngayon. Oh. In short, dili magka-move on mga hagala. Saan ka di-move on? Lami nagmahal ka ng totoo. Nahigug magigagtinod anay mga hagala, no? Mo nang ihatag imong tanan pero ang ending hindi kaya punsi ang para sa imuha. Lisod kita move on mga gala. Broken hearted man siguro ning that. May hapon na lang ganin mo diha 117. Salamat sa imong pagpadala sa imo ang hugot entries for today. So once again ha, dili lang usa ang pwede niyong ipadala mga gala. The more entries you send, the more chances of winning. So what pasabot? Isang bag lima, na pulo, 15, 20 para kahugot entries. Okay ra kaay na mga gala. No? Basta kay masunod sa 230 ha. Kaya kung wala pa sa 230 nga, dili pa mo mag-send mga kaiga na dili na na ito dawaton. Pasensya kayo. Good afternoon, Guapa Ganizay, watching live from CDO. Ay, may habang ganit mo rin in die at Edwina Duan and Carisosa. Kamurag, nakita na ako sa Facebook, may ligo-ligo nila na litson silang pagkaon lamia. Ang naglaway si Lady Diana's litson, mga gabi. Ambing di haog, enjoy sa inyong pagbakason. At Edwina Duan and Carisosa from Cagayan de Oro City nga naglandaw ka na ito karon sa Facebook Live. Masin magadala kag-BS di ha, ati. Abi ramay hapon kini mo diha ha. Salamat po sa pagdanaw sa Facebook Live. And from Ruby Rose Pamplona, salamat DJ sa pag-play sa ako ang request nga song. You're welcome. Walang problema. Salamat po guys. And from Vanessa Bayang, maghapon BFM, kagwapa, request kag song. Ang hanap ko by Michelle Ayalde, para ni kang ati Yana, Jane Morales, ng music DJ, gwapa. Si Angelica Konogning, pero may naminaw ni mo DJ. Oy, salamat ka ayo. Ako nang ipangita, dreng, sunata, no? Kaya naghanap ko by Michelle Ayalde. Wala man na dari sa amu ang playlist. So, wala pa na na-download, no? Pero basit na kailangan song diya nga gusto paminawan, Ma'am Vanessa Bayang. May hapon na lang si Imuha, no? I mean, Ma'am Angelica Kunog from Puroknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Ay, shout out to Bang Hapog, ganyan mo rin, Ma'am Yana, Jane Morales. Ang ito ang listener po, mga gana. And from Rinald Dalapo, Libugan, mga hapon, DJ Guapa, para ko ask song. Ang title, Multo, ay nawasa tananay ka ganine, mga gala. No? Ay, salamat ka, ayo. Huwag mo yung hapon, ganyan mo rin, once again. Sir Rinald Dalapo, Libugan, all the way from Mama. So sa Pang Nueva Ecija, nga nagtrabaho diha. May hapon kanimo, God bless imo pagtrabaho diha. Kuya Rinald, a.k.a. Mr. Sad Boy ng Radyo, kaibigan. Magandang hapon once again.

Daytime Shark, mga kaigan, is already 2:08 in the afternoon. Alas 2:08 na po sa kapunan, mga higala. Pagkaroon, standby sa muli hanggang side kay magbarayan ta sa itong pag-soundtrip karong kapunan. Once again, sa mga wala pa nag-sansi na maghugot entries, mag-send na magpanat, mga higala, ha, sa mga naparay oras. Yun yung taon doon, magsirado na po ang atong linya. So, dyan lang po kayo. We have here sa itong playlist, mga higala, no? A song entitled Cup of Joe. Give my love to a song entitled Multo by Cup of Joe. Na wrong si lady na yun. Mag-request na ng suging tigpaminaw from Sapang na Vesia, Kuya Rinald Libugan. At anong paminaw only here in 98.5 Radzo, kaibigan. Mauni o gaato niya.

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palig pala ila, and then Tagasa.
1: Dudu Akop, Kiari Manolo.
2: Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa limbak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo igan.
1: Ay, namang ko'y papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaili na po siya tarong. Tapos, nagtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang di palagang dito ginoo o makaayaw sa balatian.
2: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
8: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Unsa may ato igan?
1: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
1: Oh, nga-apply sa aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
1: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
3: Teka muna.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services.
3: Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
10: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
11: Oh.
10: Tulo ka baton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
11: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: The best songs on the radio.

at 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 ko day set na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with my DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain your radio set. And of course, sa mga nagtanabag yahapon sa Facebook Live, gaway-gaway naman dyan, mga higala. Salamat ka ayo sa iniuhang tanan. Sa kanong mga kaigan, panahon na para itong i-announce ang atuang lima ka mananaog para sa atuang hugot mo i-send mo for today. So maraming maraming salamat po sa lahat na mga nag-participate, sa mga nagpadala sila mga hugot entries, mga higala, ha? Naghangga ayaw mo bro, once again, lima lang po ang mapilian ni Lady Diana. So ayun nga, magkasabot ng mga higala kayo na may mga judge dire, judgmental people. Ang pili ko kayo, kinsa ang pinaka-the best na hugot entries for today. So once again, kung usag ka sa nagpadala sa imong entries, karong adlawa, paminaw tarong kaigan kibasig ko sa ang imong numero sa atong mabasa karong kapung nono. Kadilig na maglangay, here it goes. Ang atong unang mananaog karong adlaw, mga gala, congratulations po to our sender 1297. Once again, sender 1297. Our second winner, congratulations po, sender 3182. Once again, sender 3182. And our third winner, congratulations, sender 6140. Once again, 6416140. And our fourth winner, congratulations, sender 659.

598. Once again, a 6598. And last but not the least, congratulations, Spa Sender 4472. Once again, 4472. Ayun po sila. Congratulations po sa inyuhang lima. Sa mga napilian, karong adlaw ang may gala. Imo ka bala kaharagan pagkaayog panahon. Malay na ito, kamo na po bon ang mapilian niya magkadaog sa atuang hugot mo isend po mga gala. So once again, salamat po sa inyuhang lahat. And of course, sa tanang nakikubang ka na ito, karong adlaw sa mga nagtambay sa pagsugod hanggang sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lunes sa Putbohom, nag-uban-ubang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabukong Perza, ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kinilang si Lady Diana sa ganginan nga magaingon. Sa iba't ibang magwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, tigit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Manghapon karatong taran, and to God be the glory.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha diha gayod naayo, naayo gayod ako, nawala ang akong kasakit diha diha gayod naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
3: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
12: Kada Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
11: Okay.
12: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pagay.
11: Okay, tapos?
12: Nag-hubam. Hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
11: Oo.
12: Pagkapunta, nagawas ko sa kuan maglungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka hanlaw na ayaw akong mata.
11: Ipatuluan ni mo og Digimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka hanlaw.
12: Duwa ka hanlaw.
11: Tapos, nawala ang iyang pula.
12: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
11: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
12: Okay na.
11: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: Akong gift ni mo.
14: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di apa?
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mom! 98.5.

0: Valencia, Bukid Nun, Maudi, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukid Nun,
0: Radyo Kaibigan.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
1: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almoranas. Tapos buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o BG Max. Tapos 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwa na kadako, dako pa sa itlog. Sa karon Pastor, nanganak siya katong Pebrero 15. Sulod sa apat ka adlaw, Pastor, nadula tong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
16: Okay, salamat igan, salamat igayo.
17: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
16: Okay.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Yo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng prantang services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Cafe sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Teka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 8.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon Mauni Ato Ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Pagkalingawan sa Bukidnon
0: Radyo Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Puntahin mo din kaibigan.
7: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tagum.
6: Ah, yes. Katong akong na himamat niya, no?
7: Oo, Pastor. Magtestimony unta ko, Pastor.
6: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
7: Oo. Napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit din ni Og katong BG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
6: Oo, ate.
7: Okay. Kanang sa niya. Sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikil niya si El Pastor kay kanang sa kanang kinilaging kaya sa mga bata Pastor ba? Unya karon kanang mula kao siya Pastor, mutmut daw yang sa yang tiil, sakit na mula kao siya. Nangyana siya sa, nangyana siya Pastor nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako aba, katong ipakaon mo sa ako ang kapsul Manila, kanang, dahil din ako Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa kapuhang katong tiil. Anak siya, Pastor.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang sinaagi sa BG Max, Pastor, nga sa isa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Nalaikon din ang Ginoo,
6: Amen.
7: Pastor.
6: Salamat kayo.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: 话。
1: 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Palailan din ang taga-asa.
10: Taga-asa.
9: Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
10: Ako, Lord, gusto rin. Mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
9: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
10: May epekto po, yes sir. Salamat din sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
9: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
10: Opo, opo.
9: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: kay saabog kita gikan ug saabog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduulan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City Valencia City Maramat ug Quezon Bukidnon ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: RK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Yes, akin sa dipalayog.
8: Igan best paler ni Pastor?
7: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
8: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitimak beta Pastor kasi si Igan apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
7: cellphone. Okay.
8: Pinako.
7: Yes,
8: Yung apo ko no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak sa kabuok. Ka, ilum ko nun nag-bitimak ang iyang apo kay pitis kita o piyan. Kaya limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital, si doktor ni iyong kunong doktor nga. Sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko noon.
7: Appendicitis, di buto? Yes.
8: Appendicitis, di buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ito niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
7: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan David.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
7: Unsa may ato igan?
11: Ako po, testimony ang aroma.
7: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
11: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
7: Ano ka na?
11: Oo. Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
7: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
11: Sa Ginoo, Pastor Dan.
7: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, Ani?
11: Noel Estina.
7: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Lahat plus po ka Roma na eh.
2: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko, duha.
1: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
2: Hindi ako pala, naku, nindus giyo ka, nagunong man ito, nangul-ngul.
1: Oo.
2: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oo, oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon na yan.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
2: Salamat iyo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Flake blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
6: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitunga!

0: mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalag, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kinsa ni pala yung taga-asa?
7: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog
6: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Eva, Funeral Homes. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcansin beauty ani Dye.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wala'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
6: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Tagal mo din ang kaibigan.
14: Si Mrs. Roselyn Masilionis Pastor sa Tagum.
13: Ah, yes. Katong akong na himamat niya, no?
14: Oh, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
13: Ah, sige, paliyog kaibigang ate, no?
14: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit din niyo katong BG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
13: Oo, ate.
14: Okay. Kanang sa niya. Ako po, isa ka po nga lalaki, nabikin niya si El Pastor kay ka ng inilaging kaya sa mga bata, Pastor, ba? Unyan ka ron, parang wala ka siya, Pastor, mutmut daw yan sa yan si El, sakit na wala ka siya. Nanyanan siya sa, nanyanan siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, katong ipakaon mo sa ako ang capsule, Manila, kanang, dahil din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tigil, anak siya, Pastor.
13: Salamat sa Ginoo.
14: Oo, nag-iwan ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa BG Max, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang
13: Ginoo, amen. Salamat kayo.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Everybody line up!
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
2: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay sa ni Jess.
11: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Yes, Igan.
17: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor. Okay. Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
13: Okay.
17: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang kasama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
13: Salamat sa
17: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
13: So aroma herbal oil ka igan.
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
17: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
13: Okay.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Bigimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. May palit dito sa kwan. Si Butika.
2: Okay.
1: Tanto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga. May di ka buwang kong ito. Nubuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyar ngino.
2: Salamat kayo Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kita. Yes, Igan.
3: Magdesimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako tinginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Ay, punta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Kiris Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Igan, kisa pangalan?
5: Kiris Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Ang pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ng doktor na naado sila pero ibalik ang narinkawas niya kay iaring ko na.
4: Okay.
5: Kaya magiging mo na mo. Nandang sa ila sa River Samir, na may isas niya na rito, ma-aroma akong kuhan, kanang nilimat. O nang hindi mo na ako, nang inong ko sa, ahang ito sa mga tanang niyo, kung kagaman, nang inong ko sa, kanang nilimat. Anton, ang ibotanan, ang mga kuno, ng dagsarwan.
4: Oo.
5: Na ako, kahurot ni kuhan ka nilimat, walang pulo. Inong alang ilo, antolo. Pagdaran na ilo ka nila ako, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
4: Nahuyos?
5: Na alo sila. Nagpasalamat ano sa lima kay maayo nga itambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy o kung gusto ka gakalayo nga kahalag na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
10: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you. Beautiful.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Arthritis.
8: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog kaadlaw.
7: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
9: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba yan akong anak? Yun siya, sakit niya. Kalintura. Kusala, higod ang Bijimak friend kay nang sakuan experience niya na ako nga naayo yud ko unya kay nun siya tinood ka nakadiha so naga nagyud kay dili man ko magpakawala og Digimax nagpalit ko sa malandag nun siya nga kuanad ko bi isa lang ingko duha dagana lang sa dili isa lang ako yun yung anong tanawon og maayo bagyud ko iam ampu ipod ayo po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayo yud ang iyang anak
7: okay
9: na, kalintura, kalintura yud to siya gikalintura yud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mawato ka sa malandag, magpakuan ko di. Kanang, magtugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
7: Okay. Yeah. Kinsa ni pala yung taga-asa?
8: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
8: O, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog kaadlaw. Pastor.
7: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
10: Maayong balita alang sa tumas lingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego Blend Jelly Paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa ka.
3: taon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, matag-hamal. Taupan yun na to kanunay ang bida salamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Naughty

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Ang dalagod ng Diyos o gamay muntag mga suki at mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika, aning adlaw Sabado. It's a Sabbath day, mga kaibigan. O gapit sa Nuybin na aning bulan sa Mayo 2026. Sa gihapon, napabilin usag kamataom, anindot nga buntag, laing adlaw na po nga gihatag sa Diyos nga ni kanato. Isip adugang sa kinabuhi, gipulam nga ni kanato, mga kaibigan. Oga sa ngalan sa tabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Og sa gihapon, live kita sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Oga, salamat yung tanan mga igan nga ga-follow ka nato o ga-share sa atong live. Good morning diay sa atong partner diha sa Banisilan, Apilia Suao, ang Villa Bermejo. Banisilan, may buntag ka ni mo diay igan. Ikaw kahaya. Og sa tanan nato mga followers sa atong Facebook live nga gatang gayod sa ipagkaniya si Igana Gian. Salamat Igana Gian, din si Ma'am Susan o Barangay Lumbo ning Tagbayan sa Valencia. May buntag ma'am. Og sa tanan nga nag-share sa atong live karon, dagang-dagang salamat mga kaibigan. Bye-bye po ning ga-share sa atong live. Kung na ganyang nag-share si kaibigan Gian na kasi po nga Deligosa. Oga si Igana G-Lord Rosalinda of Hingoog. Run out karon dito sa itong partner station sa Hingoog City, ang Real Betridio. Supposedly, kaya lang sabado mga programa si Igan Vincer dito. Apa na run out. Pero at least kahapon pa, gabi pa, nagpaybalon sila kanato si Igan Vincer. Og ang istasyonan mismo sa Real Betridio. Nag-notify ka na ito, di makuk up, amin di makaprograma Igan Vincer o di makuk up-usap ka na ito karun tuwad kay brand out dito sa ila karun. Anyway, salamat din kayo taga Hingoog City. Oh, good morning diya kang kaibigang kagawad, former kagawad Noel Montilla Abaw o ba Radyo Kamayo. Og mo sa mga kaibigan kang Igan Ina Fernaldez, Virgie Dulangan,

Ginalin Layawon, Choy Goko, Rosalinda, oy, kaibigan nga kumari Rose uban ni paring Jojo diha sa saluryan maibunta diya kaninyo. Diya sa Sinuda o sa kanindot nga resort diya. Salamat kayo, pare Jojo o gamari Rosa Nalupano. Josepina Merida Di Agbila Pao, thank you for sharing sa itong live karon. Igan Lisa Sabas, Lilibit Pacheco, Josepina Miranda, yes, Mato Pao, Iba Buntilaw, Igan Hortelano, Igan Iba, may buntag diya kaninyo. May buntag sa itong mga factions kaibigan sa Don Carlos, labi na giyod sa itong mga presidents, chapter presidents, o coordinators, o sa itong federation officers. Ang ginong Diyos mag-uban sa team building pagkabuhat nun niya diya sa Pinamaloy Leka. Panikamutan magkatambong ang mga functionaries nato diya. No, ato mga ang mayong functionaries kana na meetingan nila nga ang mga chapter presidents and coordinators. Apil ang mga federation officers maoy magtapo karon para sa team building nila. Kaibigang Dong Rodel Tikson, thank you for sharing diyan sa Metro FM Prosperidad. Salamat din kayo, Rica Mendoza. May buntag diyan kanimo. O kang Madir, Crescencia Molyanida Kia. Sister ni Mami Ami diyan sa Jensan. Huwag naan niya sa Kitapawan karo, may buntag diyan. Apil kang Mama Monita diyan sa Kitapawan City. Jeveline Madrid Avillar, kang Kuya Sir Francis Rapdinopol Yimi, thank you for sharing sa itong live garon. Milani Oigan Lani Ilya Kalyura, oh, may buntag diya. Og kang kaibigang Isidra Palacio, Ma'am Ira, may buntag diya sa Quezon. Kaibigan Kim Ramos o Bacotabato City. By the way, Villa Bermeo, thank you for sharing sa itong live karon. O mausab ang taga Barangay Radio diya sa Gipo sa Mabuanga del Sur. Miraflora Budak o mausab kang kaibigan

Lynn Chambas, Beverly Maguba Tabalaba, thank you for sharing. Og kang Engineer Roy Labunos diha sa Power Radio, thank you for sharing. Anil si Lumugdang Talidong nga nakaroon sa mga nasa Amerika. Anyway, kanyong tanan, maay-maing buntag, makikso, magkaibigan. Og gawas ani atong Facebook Live, dagan po ta, I mean, naapot ay mga partner stations na kasignify kanika na ito karoon. Salamat ni Gayo. Isipag tanaw din eh kung kisa nakaukap ka na ito. Just allow me to recognize ato mga partner station karoon. O salamat ni Gayo sa tanan nga nagsignify, nag-sign on o sa'yo o nakaukap ka na ito. Nagani ang Metro FM Trento, 89.1. Madungutan kita karoon diya sa Trento. May buntag taga Trento. Unta ato may mamat ng ato mga listeners diya sa Trento sa di madugay. Ang akong sakyanan ni Xuon na niabot ko gikan Davao kahapon o paging taon mo man akong sakyanan nga giparepier mamagitong atong mobile nga studio nga bisag asa ko pwede ko maprograma basta na ra internet connection o internet nga signal ato itong itutukan para paspas ato itong balikan na po next week itugot sa Ginoo. O kaplabot ka na to ang 100.7 GSFM Bugka San Fernando Bukidnon. May buntag diha Pastor Jimmy. O musab diha sa mga camp family, Kagawad Boy, may buntag. Kaibigan Dale. O si Mama Yuli, may buntag kayong tanan diha ito mga kaibigan. O tanang mga tigpaminuan diha sa GSFM sa San Fernando, may buntag. 98.1 Barangay Radio Bislig City. O kap na ka na to. O ang 96.5 Big Light Radio. Diha sa Kibaway Bukinon. Salamat kapatid, kaibigang Pastor Elitinako. Yellow Line FM 90.7 Pakantukan Bukidnon, 102.3 Metro FM Rosario, 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur, 102.5 Kings Radio Natuan Surga del Sur, 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Og busa magkaibigan ang My FM Radio Sapol Digo City 95.1, 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur, 98.6 ang ato partner station diha sa Calamba Misamis Occidental ang Mayo Radio. Art FM 89.3 ang radio ko kalilangan Bukidnon. Yes, happy Sabbath kanimo diha kaibigan. 97.3 Bless FM Malinaw kalilangan Bukidnon og ang DXJA 91.1 Clavera Surigao del Norte, 101.1 Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Audio Sub sa Butuan City 93.9 ang Sunshine Radio, 90.1 Infinite Radio Tandag City, 88.1 Metro FM Prosperidad, si 102.9 FM Kagwait sa Surigao del Sur, si 102.1 man siguro no? Di 0.9 o 0.9 ba ni? Anyway, Kagwait may buntag. 94.5 Big FM Davao Region. O kaputubot ka na to ang 91.9 Radio Rapido Mati City magkaibigan. O di usab sa Power Radio Villanueva Misamis Oriental, Flash FM San Francisco San Del Sur. O mausabig so ng Radio ng Masa Maasim Sarangani Province, 103.1 Radio Bandira Junsan, 96.7 Radio Bandira Kidapawan City, og ang Radyo Kamayo Liangga Surga del Sur, 95.5 GTFM Lambunao Iloilo, wa pangatong langindingan nga partner station, og ang lamang kalimo uban ra to mga partner station di sono pa magka-signify ngani kanato. Anyway, usbon ko kanyong tanan, hopefully ang Chill FM kamang lasan ang tingog na o madugog na itong programang Pinagpala Musika. Atong oras mga kaibigan, 14 minutos makalipas ang alas 4. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Uban ka na ito, sa'yo pa kayo nagmata. Ako medyo sa'yo po ko nagmata kay nag-sit up ko sa mga gamit kay wa na ko ni ma-sit up kahapon o gabi sa akong pag-abot. Kay sa ato pag-abot ka kahapon gikan sa Davao, dali ko og pangandam kay ni ato kog namatyan. Nagbisita ko sa mga kaibigang ni Panaw diha sa San Martin, Malaybalay City. May buntag diha o sa ato mga kaibigan. Labiagyod sa pamilya ang nagbangutan sa pagpanaw sa usag kaminahal sa kinabuhi. Sa mga kaibigan
pasbon ko kanyong tanan diya San Martin maimay buntaga. Og diya po sa Simaya kang Igan Pedro, Igan Alisel. Og abisan pa diya kang Mimi. Og kanyong tanan diya Simaya at makaibigan tuig paminawan maimay buntaga. Og abisan pa diya sa Sinanglanan. Una-una ko laos og Sinanglanan kahapon. Kaso lang na langan ko pagikan din eh. Ay buta diya kang kaibigang Jojo Rakeliana, Mabanigan Inday. O kanyang tanan diya sa Sinanglanan, Ilaigan Grace Gayuso. O ban sa iyang kapikas katabuy, nalimot ko sa pangalan ni Igana Gayuso. So, tanantik paminaw nato diya, padulong diya sa Apo Makuti, may buntag. O sa kang atong bagong kurnitor diya sa Apo Makuti diya ay may buntag diya kang kaibigang nalimot ko sa anak nila ni Igana Mike Oglivi Casiris. Atong bagong koordinator diya, puli kang Iganati. Itong Iganati kinala magatiman si Angbana. Nga to ang nakaroon sila nagpuyo sa Don Carlos. Sa ila Igan Bobby, may buntag Igan Bobby, Igan Joy. Og tanan, no, Igana Gani Oga, Igana Nati. Jessica Garcia Montella, may buntag, o Gamilba Hampun, o kang Marchi Yang Yang Rim, Anto Ruth Rosario Arcardi, Alma Bueva Lutrago, ikan Alma, may buntag, ikan may ikan Alma, Maylin Ayaw Magapanulong, thank you for sharing sa itong live karon, o kang Fidis Medida, and Joy Tusdado. Iksoon, mag-ampo sa atake itong oras karon, 16 minutos na makalipas ang alas 4. Mag-ampo ta mga kaibigan.

Langit na mga amahan, dengan salamat o Diyos, aning matahong nga buntag, laing adlaw na po, ngayong gihatagan ni kanamo. Salamat niya abot kami, aning pizza, pizza noy bihan ng bulan sa Mayo. Katungod si mong grasya o kalooy kanamong tanan, dagang salamat o Diyos. Bisan tuod na yung mga minhal sa kinabuhi nga wan niya abot aning adlaw. Apan kami, pasalamat nga, aning pa kami buhi. Bisan luyo sa mga hagit o mga pagsulay sa kinabuhi among nasinatian. Salamat bisan sa usa kabugat sa mga suliran. Ang matag-adlaw ng imugyatag ka na mo, nadala kini og bagong paglaom. Nga sama sa kangit-ngit sa milabayang gabi, malaumon kami kanunay nga nagdala kini kayag pagkaugma. Bukang liwayway. Salamat o Diyos, way sama kanimo. Og dili ako mapulaan kauban sa mga tigpaminawan sa pagdayo pagsimba kanimo. Pagdeklarar, pagdeklarang ikaw ang labing gamahanan nga Diyos, og way sama kanimo. Wa kay pagkausab. Milagroso nga Diyos. Diyos nga naa sa tanang panahon o sa tanang dapit. Nga mao'y nagauban ka na mo kanunay. Nagatabang ka na mo. Nagaligon ka na mo. Nagalipay ka na mo. Liyo sa mga kasakit o kasubo. O karon o Diyos, dagang salamat. Kaysa laing higayon, laing adlaw ngayong gidugang ka na mo. Makahimo na pod kami sa pagmamalandong sa umbalaang presensya. Makahimo na pod kami sa pagpaminaw o mga minsay gikan kanimo pinagi sa mga alawiton o sa umbalaang pulong. Pulong nga maoy gagiya ka na mo. Pulong nga maoy nagaligon ka na mo o nagadasig ka na mo sa pagpadayon sa pagalagad kanimo. Pulong nga maoy nagabadlong o nagatulid sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa tanan. Nagawas noon kami sa pagpaminaw og minsagikan kanimo. O karon o Diyos, but na ko ihalad kanimo ang tanan. Mangko na mo ang langit nung kaalam, aron na mo masabtan ang minsay nga imong ipabot ngan ka na mo. O pinagi sa minsay sa aluiton o sumbalaang pulong, anay kasing-kasing matandog. O babati, pinagi sa balaang Espiritu Santo nga may makigsulti ka na mo sa imong kebulong ang pamaagi. O gamaminsay ka o mabati karon, may mo kining kabahin sa mong kasing-kasing. Mapamalandungan na mo pag-aayo. O gamo kining mahinduktukan. Salamat, Lord. Salamat kay bisan ang atua sa Middle East. Di magid ka kayo sila gawas nun sa pagbuhat o publiko nga mapagdaig. Pero salamat din sa radyo, din sa Facebook Live. Makauban ako sila sa pagdaig o pagsimba kanimo Ginoo. Nga bisan tuas sila sa dapit. Kadagang bawal, labig yuda ang pagsimba di kanimo. Lord God, salamat. O karon, o banay kaming tanan. Kung asa mang dapit ang mga tigpaminawan karon, bantay silang tanan. O ban kanila nagabiyay, pero nagpaminaw. O ban kanila, kasakay o motor, kay mangumprag isda. Lord, bantay sila. Dagang kanila mga tigpaminawan. Kahit dagang kanila usab mga membro sa kaibigan. Ilikay sa dautang tuyo, sa dautang tao. Bisan pa sa mga disgrasya sa kadalanan. Salamat Gino. Salamat sa mga partner stations. Aning wa gayud nga magka-sign on, makapatingog silang radyo og sayo og mahukap ang programa pinagpalabos ika. Salamat kanila nga nimong partner ni ini aron aminsay sa kaluwasan maabot sa mga katawhan.
ko pag-ampo, Lord, pag-ayon mong panalangin ang mga istasyonan, araw pa tayong pag-ayon magtingog. Labi na ito ng mga prisyonahe. Ang mga technician on duty, kanuna ay kakadlaon. Ilayo sila sa masakit na balatian, kaya kanila kulang sa tulog, kay dagang istasyonan nga maupay mag-sign off, mapasila mag-sign on. Late na matulog, kadlaon mamata. Balaan ni Tagiya mismo sa istasyonan o manager sa radio station. Salamat o Diyos. Apil sa mga sponsors, palayang ka ginawa magkapanalangin kanila. O bisan pa sa mga kubanan sa radio, kadala sa programang Pitagpala Musika, ay ginawa pa tayo magkapanalangin. Yata ka namo kanunay ang kuso, gumay panglawas o Diyos. Urbas na lang kaalam o mga pagdiyog ba na ka namo kanunay. Kanimo kita mong itugyan o Diyos. Kanimo nga, ang ngayon daigon, simbaon o pasidunggan, tunay mong gugma pagkatako gayod. Gugma nga way paglubad. Gugma nga way pagkausab. Gugma nga malungtad hangtod sa kangturan. Amen. Oga. Amen.

Amen. Daigun ko ikaw. Oh, glory to God. May punta kaibigan Chris Mapula, Abanigan Iris Diaz sa Paguntaas. Kaibigan Mercy Tagnuay, thank you for sharing sa itong live karon. O Carla Jean Adikunlay. Mami Ami Romero, thank you for sharing. And to Vlogger Nils Labs. And Wilma Arnosa. Vanji Diaz and Lai Bultahan. Thank you sa pag-share sa itong live karon. At least dagan ang magkadungog ni ini. Balang ginawa magpamuhat. Kaibigan Mitz sa Alawas. Long time no sa Igan Mitz. Kamusta man? O sa gini sa mga pioneer member sa kaibigan sa Bukidnon nga nag-uban-uban kay kanato kanya ato siya mag-orienta. Salamat Igan Mitz sa Alawas. Igan Inis Dailit Bura. May butag ba ni Ganono diha sa Colasian. Askay Lusa, may butag diha kanimo. Thank you for listening. O kabigan Marite sa Butad Santur Sildis nga murag naa sa Saudi Arabia. Langlang Asis Kolintas sa Talakugon. O Noemi Kasiri sa Pukot. Samson Francisco. Anto Mardi Asnara Curato. Gaano man kalayo ang langit igsoon. Pag-isukin niya sa kong gugma sa Diyos ka na itong adigid masukod, mga kaibigan ko. As

bantuan nun, labi yun sa pamilya, inampas, no? Ang nagbangutan karon. Kumikas magpanaw sa minahal sa kinabuhi, 50 anyos pa na nalunod ni, nalumos. Moro siyang bawa, moro ng isda ni, moro di asa panagtalan. Ato pag-ampo man kanila, maning kamuta magkabisita na di asa bantuan nun aning haya. Yeah, napoy last video diya sa pizza 12.

Aning kamot po kumagkana diya sa Manalo sa Las Vigil. At oras karon 31 minutos makalipas alas 4 at ngayon balampulong sa Diyos mga kaibigan magkigsuunan sa lain mga dapit. Taka kita pa, One City, text mo ka na ko. Kamu nga naminaw diya sa Radyo Bandera, North Cotabato, makilala diya sa Malang, Matalam, Kabakan, Carmen. Text mo ka na ko. Bisan pa katulunan, malipay kayo masayang naminaw mo sa program Pinagpala Musika. Nga naminaw sa Radyo Bandera, Kidapawan City.

Good morning, Pastor Dan. Ganda nga buntag. Naminamin mo sulod sa 10 years nagsunod sa pinagpalang musika. Alagad Pepito Garuti, Kibalagon Kadingilan. Alagad Pepito, may buntag diya sa Kibalagon na Kadingilan. Salamat kayo, alagad. 10 years na siya naminaw si alagad sa atong programa. 10 years nagsunod sa programa Pinagpalang Musika. Salamat kayo, alagad. Ubay-ubay na mga alagad diha sa Kadingilan nga paminaw sa programa Pinagpalang Musika. Kanyong tanan diya, maayong buntag. Kamusta po dahil si alagad doon ni Aranke diha sa Kadingilan. Long time no see. Kaibigan doon eh. Good morning, Pasudan, watching from San Vicente, Baungon. Natoy, ganghiyo ka natoy, igsoon. Alibo na dito, ganghiyo nga magpa-orient sila. Murag 30 ito na lista. At patikamutan nga ito matag-schedule diha. Loida, Mayorka, Olita, diya sa Payas, Kadingilan. May bunta kanyong tanan diha.

Grabe ka, actually, uban gitawag nilang radical. Pero kung akong tanawon, grabing kanang kainit sa pagpamuhat sa Bulaton sa Diyos. The early church, katong mga nagunang mga tumutuo, o man nga si Jesus may kaya balik kato sa langit, nga to sa man. Nga atong gisgutan ganiya, dagan ang na-convert mga kaibigan. Mangudiyo nga asa mito sa pagwali nga si Jesus na banhaw. Og mi kung akong tanawon murag na uban sila sa kagrupo nga atong itawag mga tumutuo. The believers o kinimao mga Kristohanon sa atong panahon karon. Og akong giingon ganiya nga niabot sa punto tungod sa akong Panginanglang ipamaligya nila ilang mga yuta. Although at tumilabay na itong pagtingog din eh, nga giskota ani sa Kapitulo 4, wa tamo sa Diyos ibaligya yung mga yuta para sa Bulaton. Kaya kanto makudigsoon, gitudlo kanto, aming gisuwat, aron aduna lang tayo mga makuha ng mga pagtulunan. Nga napakita nga ang ilang pinaka-priority ni Adtong, amin, ang ilang pinaka-priority, maugyod ang pagtabang sa tao. Apil ang pagsuporta sa Bulaton sa Diyos. Napakita lamang sila na kong gugma, nga ito sa Ginoo, pinagis pagtabang. Nga asa ang ilang kaptangan, yuta, ipamaligya o gihatang halin nga ito sa apostolis para magamit. So, ilang gisalig ang tanan nga ito sa apostolis o apostolis mga magbambahin ni ini. So, grabe yun ang ilang kuan, ang ilang movement, mga kaibigan, ang pagtabang. Ang pagtabang. O importante kini siya. Nakinundum ko ni Adtong Bagyong Yolanda, nalimot ako sa tuig. Naman to'y grupo na mo dili gitawag nga One Bukid noon. Niabot mi og modesty aside pero niabot mi dito sa Leyte aron pagtabang. Ubay-ubay sa mga kaibigan ng mga leaders nato og volunteers na uban ka nato kay murag 17 mi kasakyanan ni Adto dito. No, di lang city, kundi more than ni Ana. Kay murag dump truck na ito, karga og mga goods, mauti ato mga dagkan to ato nadala. Anyway, magigsunan akong punto maukin eh. Kanang kalihukan ng pagtabang sa uban o sa kanindot. So, maon lang gibuhat, maon lang namaligya sila og mga yuta nila para ihatag dito sa apostolis para nga ang apostolis mao ay mag-manage ni ini sa paghatag o pagtabang sa uban para samtang gawali sila igsoon apil ang pagtabang o paghatag. Na ministry igsoon itawag na katong compassion ministry nga asa gatabang sa mga bata sa papayeskwela. Nawa iwis igsoon nga natay enough nga funds para pangtabang sa mga estudyante sa eskwela kitagang kayo. Nga gusto gyud mo eskwela pero wa lang gyud sila ika-eskwela. Nay nagatis ka nako nga pasudan pwede ba nga magtrabaho mi sa imo. How I wish ka nako ihatag nga trabaho. O how I wish ka nako itabang para sa mga estudyante. Kaya ako kita magigsoon dako di lamang dapat sa pagwali kundi apil ang pagtabang. So sa ilan niabot sa punto aron makatabang sila, pamaligya nila mga yuta. Nakasong gibasa, ano yung magtiayon, ang pangalan, makigsuunan din eh, sa atong gibasa, si Ananias o si Sapphira. Magtiayon nga asa may baligya usab silang yuta sa katuyuan sa pagtabang para sa Bulaton. O sa man nila nabaligya, nakasinabot kini magtiayon nga di lang nato isulti kung pilayatong halin. Kanang ato ning kuwaan ang atong taguon para sa atong kagalingon. May gisulti ni Ananias isip bana, unya, misugot usab ang asawa, matod pa din sa Kapitulo 2. Misugot usab ang asawa, paghatag niya sa mga pusulis, miingon siya nga maura gayod kadto ang tanan nga halin sa ilang iyang yuta. So human nakasinabot ang magtiayon, miadto dito si Ananias sa apostolis di akang Pedro. O gihatag ni ang halin o mingon siya nga apostol. Margin tao ni halin sa among yuta ni ang kwarta o.
Onya, mingon si Pedro, Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas? Na makaka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang kwarta nga halin sa imong yuta. Gitaguan ni mo. Grabe kay ning anointing ni Pedro nga nasayod siya. Siguro na nag-report niya. Oon sa baka. O it might be nga ang Holy Spirit mao'y nakisulti ka niya nga kini si Ananias na makakni siya. Now, kung imong tanawon, wala mamakak sa tao. Wala siya mamakak ang Pedro. Ang iyang gibakakan mao ang Espiritu Santo. So, siguro maingon ato nga katunga lang ang gihatag. Katunga lang ang gideklarar. So, maingon si Pedro, nga nung napadaog mangkak ang Satanas, lansultigson, tentasyon na siya. Tentasyon. Now, unsa may ato magkuha din eh. Aduna mangoy pagkitabo usa kang kinabuhi nga panalitan. Aduna kay panalangin ni abot o nagbaligya ka baka o di baka maingon ka akong maabot ka og panalangin akong ihatag ang ikapulo ani para sa bulaton sa Dios. O di baka maghatag pug kog love offering para sa bulaton sa Ginoo. Sa diyang ni abot na mudula si Monahuna nga murdako ra man kay no. Murag sayang man nga ako ni hatag unya napo ko mapanginanglan mao na sa igso ng panahon nga giingon ni Satan ni Pedro nganong nagpadaog ka kang Satanas kay di ay sa diha nga ato magunitan ang kwarta ato ginibantayan igsoon no ang kwarta kay ang kwarta mao pay matupaugat no sa tanang kadaot. Money is the root of all evil matud pa. So sa diyang nagunit ang kwarta si Ananias, inyong mga kasayang ba, ani ba? Ani na lang, ako ino kong asawa, magsabot ming duwang among ideklara kinira, katunga ra o unsa baka. So sa diyang nag-isulti, mingon si Pedro, nganong nagpadaog ka kang Satanas? So kining igsoon nagpadaog, ang punto din is, dili kalikayan, adunay struggle sa atong kinabuhi, panahon sa atong finances. O sa itong commitment nga ito sa Dios. Kay maingon ta usay, pag humana kong harvest, muhatag ko para sa baton sa Dios. Pero sa diyang nabaligya na nimo, murag masayangan ka na. Mauna nga di na nimo idayon o hatag o niyang imong commitment nga amount. Like for example, 10% o gawas 10% igsoon o ba muhatag more than 10%. Kay kung bandit naman sila mo follow ang tithes, ang importante naghatag sila, gani mas labaw pa sa tithes ang naghatag. Pero pag-abot niya, adi na lang, sayang man. Imbis mo hatag o 10,000, ang gihatag 5,000 ra. Mauni ang punto igsoon, nga na-struggle sa kinabuhi sa tao, once na ay kwarta, pag-abot na sa kwarta, anyas nga nung nagpadaog ka kang Satanas. So sa iyang struggle igsoon, napildi siya, nadaog si Satanas, kanuman kay namakak siya. O niya ani, sa atong pagpamakak igsoon, dili ang tao ang atong ibakakan sa Manila, dili si Pedro, kung dili ang Espiritu Santo. Ni apa giyod. Ang maong bersikulo nagtudlo ka na to, kay gawas sa Espiritu Santo nga asa na makak. Ingon dili o, dili lamang tao ang imong gibakakan kung dili labi na gayod ang Dios. Now, igsoon ti man ni pagayo. Nay kamatuoran din eh. Na bersikulo 4. Ingon diri ah. Dili lamang tao ang imong gibagakan kung dili labi na gayod ang Dios. So ganiya ang gibagakan mao ang Espiritu Santo karon diri ang Dios. Lasot ti igsoon. Napatudlo kini kamatuoran that the Holy Spirit is Dios, is God. So sa makakita, dili tao ato ibagakan kung dili ang Espiritu Santo o kining Espiritu Santo Dios, por iso na makakita diha sa Dios. So, mingon ka, na ako income nga 10,000, muhatag og tithes nga 1,000, pero 500 imong gihatag. That is pamakak. Kay imo mutang dito sa imong sobre papel, tithes. Pero
ang imong dapat tithes is 1,000, pero 500 ay imong gibutang diha. So, basic ingon ana pod, no? Ang pamakakarong panahon, ha? Karong panahon. Uya, atong itawag na tithes. Pero ang tawid, actually, dito tithes. 5% ra sa imong income. Kay 500 imong gibutang, pero imong butang dito, tithes. So, buti pa sa 10%. Exoon, na makakdaay kita sa Espiritu Santo, na makakita sa Diyos. Now, in verse 4, ipasabot ni Pedro, dili bang sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tagiya ni ana. Og sa nabaligya mo na kana, dili ba na ana usab ka nimo ang pagbuot kung unsaon nimo ang kwarta? Igsoon, kung imong tanawon kinesya, nga maong bersikulo nagtudlo kinesya, ang paghatag di ay, kung imong tanawon sama di ay sa Korinto, voluntaryong paghatag, sumala sa imong makaya. Although aning panahon ni Igsoon, nabataasan nila ang baligya o ipanghatag ang tanan, pero di rin ingon si Pablo, ikaw magbuot, kay imo man asya. Anong kinalang ka pa mamakak, mga pwede man ka musulti, apostol, katunga sa among monimong halin, o yung katunga akong ihatag katunga para sa amo, kay idad-idara-dara ba yung magtiayon para ni sa among pagkaon? Di wa makapamakak. Kaysa ipagawas nga ang tibok ang halin, maura ni og akong ihatag tanan kanimo samtang anapa. Monoingon gani sa uban, ang Diyos sa diyang muhatag ka, di siya muhukom base sa imong gihatag, kung dili muhukom siya base sa anasa imong bulsa. Kay mamay gates igsoon. So wa sa katanaw sa gitawag na itong nga quantity, but the quality. Kay bisag muhatag kag dako nga amount igsoon, pero mas dako pa kayo na sa imong bulsa. Muhatag kag gamay, pero pagtanaw sa bulsa, mamaura giwa na ilain. Asa may sige panalang sa Diyos. So, ang akong punto diri, ani ila di ay paghatag igsoon, naagyapon sa ilang katungod ang pagdispos ni ini kung unsaon o pila ilang ihatag, dili obligado igsoon. Iyon niya, o sa nabaligya, muna ka na dili ba ana usab ka nimo ang pagbuot kung unsaon nimo ang kwarta. Mabitaw nang gisulti ay paghatag kita, sumasamagkaya, maghatag kitang malipayon. Naman na sa Korinto. Ayaw hatag na bagulbol, ayaw hatag nga bugat mo ng atong katingan, kung unsa may gipadayag sa Diyos, nga dapat may hatag din. Nakinundom ko, mga kaibigan, anay ni Dool sa ako one time. To pa mi sa Sanki sa village nagpuyo. Naay mi adto sa ako, nag-adto sa simbahan, di sila membro simbahan. O niya, taga-barangay sila. Niya, pastor ka nang nagdamgo ko. Nakon sa imong damgo? Nagdamgo ko nga akong buakon ako alkansiya kay akong ihatag nimo. Basta, daghang kay ko pangutaan na kay di ko gusto masayop siya. Daghang ko pangutaan na niya kay naku, usay mo ko ang damgo, bunga lang sa atong katulgon. Sa atong nindot na katulog. Pero gibati man ganyan ang conviction, premier matod pa niya, pasudan, premiero, garisis ko, kanang gabalibag ko kay kanang importante man sa amo ang kwarta. Kaya tinigom na mo ni. Kita na po na ko, sila pobre silang magtiayon. So niya, among gibuak among alkansiya, o kaniya pastor, basta gitanaw na ko igso, nagtuloy na abot o 3,000 kapin among kwarta. O niya, na ipapil, na mga daga mga kuwin, sila pwede abot o 3,000 kapin. Iyang gihatag sa ako. Naon sa may akong punto, mag-igsoon niya, tibuok ni pastor, maogi ni ang suloda. Now, sa tawanon, igsoon, maluoy ko, yun ako, murag, dagang ko pangutan na, kung pwede pala, din ako dawatong, kaya maluoy lagi ko, pero mamay ang conviction. Tibuok. Now, wako magsulti igsoon, kapag hatag kahurot, tibuok. No, akong punto din eh, kung unsa may gipadayag sa Diyos niya, kanimo nga imong ihatag para sa pagtabang sa tao, din mauna atong buhaton. Nasa grupo sa kaibigan, ito nakaba, ato gining gipraktis ang pagtabang sa uban. Gani, malipay ko sa mga espiritu, gaingon pa sa binimong pasunan, wagi ko, gaihiyap kung pila akong nahatag. Ang importante, nakatabang ko. O wagi ko, mangandoy anang balik ka na ko. Kay alang ka na ko, kalipay na ko pagtabang. Mauna ang nindot ng espiritu, kaya sabi ko, ah, kining kaibigan, sige na tagtabang, alkansin ako, ani ba? Kay
pulo o katuig nga nagsigtabang. Lasultigson ang kasing-kasing mibug at sa pagtabang. So ingon diya, anaak kanimo ang pagbuot unsaon ang kwarta. Lasulti, nasa imo ang pag-decide kung pila unsa kung muhata ka o dili. I mean, ang amount kay imong ihatag, kung pila. Ang importante, nakatabang ka para sa bloton sa Dios. Sumala, sige padayag sa Ginoo kanimo sa imong conviction. Importante ang conviction, ang dikta sa balaang Espiritu Santo. So, tungod igsoon nga na makaksya, dili kang pido kung dili sa Dios mismo. Ay tabo, kanina tumba siya. So, din namatay siya. Grabe, right there, igsoon, natumba o namatay siya. Umasa tulog ka oras iabot ni sunod ang asawa, maugya po nakabalong asawa, wag ideya nga namatay di ang bana. Gipangutana, kitang higayon sa pagsulti tinood. Sulti ako, tinood ba, nga maura ni ang halin sa iyong yuta. Mitubag ang asawa, nga si Safira, oo, maura gayod ka na ang among nadawat. Busa, mingon si Pedro kanya, nga anong nagkaayon man kamong magtiayon nga sulayan ang Espiritu sa Ginoo. Nga napot, Espiritu sa Ginoo. Anong sulayan man ninyo? Tanayin mong ang mga batanon bago pa nila gilubong imong bana. Og manupod ni mitabo kanimo. Diya-diya natumba sa Fira sa tubangan ni Pedro og namatay. Igsoon na pagkita kung sa kapasagrado ang pagtabang. Unsa kasagrado ang dikta sa balaang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Diya-diya namatay si Safira. Gidayungan, pagawas o gilubong tapat siyang bana. Igsoon, kanundom ko sa kinabuhi sa

Kalaon, Aniste, Gugma, Kalipay sa pagtabang sa Braton sa Diyos. At ang atong pagampo, kaibigan ko.

Good morning, Pastor Dan. Lipay kaayo ko, kay usak ko nga nakatabang isip usa ka kaibigan. 2 years na ko din akong asawa, 8 years na nagtabang. Og isa pod siya ka sulgoon sa Ginoo. Lord to God, kaibigan Jerry Villarin, may buntag di ka nimo igan Jerry Villarin. April May, abinusa usa, may buntag di ka nimo og nil-nil kagat-kagat. Amen, Pastor Dan, dalay ko ng Diyos og siya lamang ang ngayon. Tanang pasadungog o gimaya from No Musumi. Thank you, Lord, sa imong balaang pulong nga among nadungog karon kabuntagod uban sa imong alagad nga gigamit. Ha? From me, Lansaw Daniela. Pastora, maayong buntag di kayo, Pastora, me. Alagad na Arslayawon, may buntag matubay. Good morning, Pastor Dan. Palig ko i-greet ang mga mama. Happy Mother's Day sa ila. Mother's Day na di ay, no? Ugma. Happy Mother's Day sa mga mama. Yuli Daguplo, Galasyo, may buntag og ami humamoy. Marite Zamora, grabe Pastor Dan, naigugyod ko sa imong wali karon kay nakapamakakpod ko sa Espiritu sa Ginoo. Nakaimo ko og panaad sa Dios apan nawili ko sa kantidad. Katunga rag akong gihatag. Mao nga karon nagpadayon ang silot nga akong natagamtam. Dako kayo akong pagmahay. Bitano usay lagi mo na nga kwentahon. Wag gyapon tay matigom. Pero igsoon, ayaw ka dismaya. Importante lang yung Ginoo, pasaylo ako sa akong sayop. Tabangi ko Ginoo nga magka-recover ko. Ang Ginoo kanunay andam, pasaylo ka nato sa diya makita niya ang atong pagkasinsiro sa pagduol kaniya. O niya, uman ana, buhaton ang dapat ato pwede mahimo para sa kaymayaan sa Dios. Kanimo igan Marites, may muntag. Salamat, Pastor, sa imong mensahe from Erlyn Capullo Dinamling. Kaibigan Erlyn Dinamling, may buntag. Rosalina Mariano Pante, may buntag ka nimo igan. Anto Rubicento, salamat sa gugma para sa Bratong Diyos igan Rubi. Alicia Duran, diya sa Indalasa, Malaybalay City. Amen sa pulong sa Diyos nga imong giwali watching live from Indalasa, Malaybalay City. Duran Kalipano, your avid listener. 4 years ago, dako kayo ng kabaguhan sa akong kinabuhi. Pinaagi sa sigig paminaw sa imong mga wali. God bless you always. Salamat Alicia Duran. Salamat kayo. Glory to God. Amen. Salamat, Pastor Dan, sa pulong sa Dios nga may nagtudlo, nga may nagtudlo ka na mo sa gugma sa pagtabang. Salamat, Pastor Dan, sa maayong buntag, maayong buntag. Salamat, Igan, na Miriam, Igan, na Lumilang. Di man ni sila kwartahan, pero nalipay po ko nga. Katabang ni sila para sa program Pitagpala Musika. Igan, Miriam, Igan, Jared, salamat, Igayo. Naluyo sa kalisod sa panahon, naagyapon mo nagatabang. Loida Mayorka Olita. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo watching from Payas, Kadingilan, Bukidnon. Mary Grace Gutierrez, may buntag. Vivian Baholo Payagaan. And Maria Fe. Magampo tayo soon kay atong oras karon. 14 minutos na makalipas ang alas 5, magampo ta. Aman nga salamat o Diyos sa laing pagtulunan ngayon mong abot-apod ka na mo. O na pagtulunan may tungod sa pagpamakak. Nga sa among pagpamakak, di makapalipay ka ni mo. Gani ko among tanaw magdala kinig tunglo. Tabahin kami sa pagsulti o tinuod. O Diyos, may tungod pod sa gugma para sa umbulaton ang kupag-ampo, Lord, ngunta. Diligid na mo naon ang kasayang ni ini.
umusap sa grupo sa kaibigan o bisan pa sa tanan. Ino ni kalipay sa patagusa sa pagtabang sa imbulaton o pagtabang sa uban. Pinagi diha sa bulaton sa ilang simbahan nga asa na isakop. Uban sa mga listeners din sa programa Pinagpala Musika. Ako pag-ampo lamang bisan pa sa mga kaibigan nga ikalipay gid namo ang pagtabang sa uban. O di namo ikasayang ang matag sintabong among itabang. Kaya importante nakatabang kami. O bisan pa nga mong gina-offer sa simbahan, isip offering namo di kanimo, makapulo man o halad offering. O love offering. Ako pag-ampo, Lord, nga mo ka nang ihatag. So baras mong conviction, nga malipayon. Nga wapag doon na sa kasayang ni ini, kitatuo kami. Mas labaw pang imong ibalik kaysa among gihatag. Salamat o Diyos, akong pag-ampo nga ang gugma sa pagtabang sa uban, manaka na mo kanunay. Di lamang sa pagtanaw sa espirituanon Panginanglan, pero apil ang physical nga Panginanglan sa tao. Nga apil sa panglantaw ang pagtabang. Amo kay gisugdan sa grupo sa kaibigan ako pag-ampo. Nga tagausab ang mahimong nini sa ilang mga lapit. Not necessary pinagi sa kaibigan. Kung unsa may pamaagi nga pwede diya kanila. Lord, salamat o Diyos, og dalaygon ka. Karon akong gitugyan kanimo ang tanan, kung unsa mga pre-request magigsuunan. Lord, grant the desires of their heart. Kung kana kayo ang gikan silang balatian ako nag-ampo, Lord, ipasinati kanila ang milagro. Ihatag kanilang kompletong kayuan. Kung kana Panginanglan financial, Lord, ikaw ang tinubdan sa tanan ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang tanang Panginanglan will be provided in your miraculous way. Ang white trabaho, tabangi sila kaplag-lag trabaho. Ang light trabaho ako pag-ampo, Lord, ilang mahalun ang pingan ilang trabaho. Labi na karong panahon lisod kay mga itag-trabaho. Pating kamang kapanalangin sa mga employer. Bisang pasang kumpanya ang nagkataong dagang trabaho. Lord, ako pag-ampo, pating ka na mulambo. Sa mga negosyo, Lord, ang nagkataong trabaho, panalangin ni ang mga negosyo. Labi na kanto mga negosyo apektado sa kalisod sa panahon karon. Tabangis lang o Diyos nga makasurvive. Salamat o Diyos. Bantay kami karong adlawa. Ilikay kami sang matang sa kadautan. O sa amang kaigsuunan ng mga Sabat keeper adlaw ang Sabado ilang simba. Lord, panaripli sila silang paggawas ng puloyanan. Padulong simbahan, Lord, ubanin sila. Bantay sila. O tabangin ilang panimbahon o Diyos panalangin niya ilang panimbahon karon. O sa uban ng mga lakaw karong adlawa, bantay o banay kaming tanan o Diyos. Salamat Ginoo. Dalay gun ka sa katapusan. Akong gideklara langit nung panalangin manaka namong tanan. Kalipay o kalinaw manasa mong dughan. O tabay kaming tanan. Nga mahimo usab kami, mahimo kaming panalangin sa mga tao na nagtanaw ka namo. Sa mga tao nga sa among palibot. O imong pangalan mahimaya, mapasidunggan tungod sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos, kini mo pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Amen. O Amen.

Maayong buntag pasudan, salamat sa imong minsay sa pagpinundong namo. Ikan kang Nanay Losa. Bidaha Vitar, Nanay Losa, maayong agada sa imo. Kon siya former chapel president diha sa Prok 11 Sinayawan. Atong kaibigan Nanay Los, uban ni tatay diha maayong aga. Amen ug amen, glory to God sa manindot na minsay sa Dios na giwali nimo pasudan from Vlogger Nils Loves. Pasilin Nils, may muntang iga Nils. Salamat igayo sa imong kinabuhi usab. Rabi gyud sa imong gugma para sa bulaton sa Dios, salamat igayo. The Lord will continue to bless you. Dito estado may buntag. Tata Fifuntion.

Salamat sa pulong, kabahin sa gugma, sa pagtabang sa uban, kami pasudan wala na kami makahatag og love offering sa simbahan tungod kay wala na'y trabaho akong bana, kay stroke ko, akong bana nagatiman nako, wala na'y trabaho, amugyo nga punduan ang kaibigan, may na lang nakatabang mi sa uban. Salamat kay pasudan, ikaw lang Ginoo, mag-ligon ka namo. Magari sa among dugan, salamat sa Dios. Salamat pasudan, paampo ko. Yes, igan tata, may buta di kanimo, ang inyong Dios makatabang kaninyo sa iyong kalisod. Oga, nabinagyod sa imong pagka-stroke. No, ang Ginoo mag-uban kanimo sa gyapon makasinati ka sa grasya sa Dios. Og salamat sa pagpaningkamot nga makatabang ka sa uban. Actually, kanang imong tabang sa uban. So sa mga naghalad ka para sa Ginoo. Na nag-text na ko tagalibuna in town. How I wish nga natay mahimo ani. Membro sa kaibigan pero nabot sa punto nga maglisod na sila kay gasakit sila magtiayon no yawa sila'y anak. Ang ilang concern unsaon nila pagpadayon sa grupo sa kaibigan nga mga masakito na silang duha. May untag na mga silingan di na kaila. Tagalibuna ni. Palanggit mapadayon sila sa grupo sa kaibigan. Kay loipod makaundang, no? Loipod makaundang sila. Labi ng gasakit na silang magtiayon tapos wada sila yung anak. So, ang iyang concern ka unsaon niya makapadayon sa grupo sa kaibigan. So, ako gangyo, sinaisilingan nyo diya, nga naglisod og tabang, inyo nakita. Tabangan po ninyo nga makatabang sila sa uban. O makapadayon. Pero kadtong maingon nga pasudan ka ng undang ko, ka ng malisod nami, pero kapanagrelyo pa, murag para nako. Di pagid na igsoon ang ayan natong tabangan kay. Kaya magay managrelyo palito ko sa grelyo. Ang pagtabang pa ka nga singkura. O niya, katulura sa usa ka semana. Kasi grelyo nga tag-usak ha sa isa kadlad, baga ito nga sa kaha. Pero kining usag yun nga nag-text na ako igsoon. Mabati magid na akong silang kalisod kay nasakit silang duha. Oh.

0: Good afternoon, ma'am. Sir, mag-inquire lang po. Active member ba si Bernadita Lagutom sa kaibigan? Taga-asa ni Igan? May tumasulti kung asa nga lugar para itong ma-check, ha? Naku, makita itong antiques na ako tagalibuna ng taon. Nag-uulgit sila kay maglisod lang tabang o magkapatayin sa grupo sa kaibigan.
1: Pagsubok man ay dumating, lahat ng nais mo ay may galakong susundin.
0: Good morning, Pastor. Ako si Nita, si Nairon, Pastor. Ma-stop na yudmi sa among kaibigan kay dili na mo mahatagan kay duwanak kaayo. Kimo to naglisod igsuon ng sakit, operahanan pagyod. So nag-uol. So Nita, di ito Nita, si Nayhon. Ako no, na, kailan mo niya kung yung nakita ang kinatabangan, tabangin niyo igsuon para magkapalayan sa grupo sa kaibigan. Huwag niya, kung napumila yung katabang nila, tabangin niyo. Mga silingan o magkaibigan sa maong lugar diya sa Libuna.
1: Madama ang pagpapala mo, Ama, ngayon.
0: Pastor Dan, good morning sa iyo kaayo ko. Nagmata mga alas dos sa kadlawon. Nagatang nako sa imong programa Pinagpala Musika. Diri sad ko tigpaminawan sa 94.5 Big FM Davao Region para makapaminaw ko sa mga awit sa pagdaig sa Dios o makapaminaw sad ko sa pulong sa Dios. Okay, gikan sa kwan. Ay, ako nabasani kahapon. Gitiks mo ito kahapon po, no? Atong May 7 day, gitiks ato. Ako nabasani siya. Si Mr. Salamat ni mo Igan diya sa Mungkayo. Salamat Igan Gingging sa Mungkayo. Good morning, Pasudan. Magpasalamat ko sa Ginoo nga iyang gipanalanginan ang VGMask na kaayo sa nagsakit sa dalunggan sa akong anak. Ako lang gipatuluan o kaisa. Salamat gyud kaayo, Pasudan. Glory to God. Salamat Igan na.
1: Sa problema
0: patuluan niya ang dalunggan. Anyway, igsoon, ang VGMax Plus mao gyud gigamit sa Dios. Salamat sa Ginoo na VGMax ang gigamit para pagatag kayuan kanato. Og matud pa ning testimony mga kaibigan nga gipatuluan niya ang dalunggan siyang anak kay gasakit. Nawala na, ayo na. Glory to God, no, sa paggamit sa tong VGMax. Salamat igsoon na 0745. Naminaw ni kuno siya. Murag 98.5 Radyo Kaibigan Valencia ni siya siguro naminaw. At taga Maluko, Power Radio ang paminawan ani taga Maluko. 97.9 init landasan sa Maluko may buntag. Salamat sa maong testimony. O tao may pag-asa pa, matod pa ni Pastor Orlando Nuevo siyang kanta. Maayong buntag sa imuha diha, Pastor, labi na sa imong programang Pinagpala Musika, Pastor. O ni tingaw ni. O ni atingaw ni. Pastor, o ni atingaw ni. Host Pastor sa Libi Angalan, sorry, Libi Angalan sa among simbahan. Kaya nako masabdan eh. Host Pastor sa Libi Angalan sa among simbahan, Voice Trump. Mi pala. Sige, kaya nako masabdan sa eh. Abot man lagi si Trump ano yung atong imong text. Atong oras igsoon karon 30 minutos makalipas sa 5. Bakod na kami hayag ng palibot mga igan. Bakod na ayaw kaluya. Dapat malipayon tantanan. Good morning, Pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Pastor, watching from Payasan. Michelle, may buntag na kayo mo. Monte 7 dia sa Lianga. Ayaw lang basa akong ngalan. Ay, salamat sa Diyos. Salamat kay kayo. Og maing agad sa imo. Tinudyot, Pastor Dan, dili ang tao ang magsunod kung di ang bisan sa atong pamilya. Ikaduwa lang sila. And then, maghatag sa ilang duwa kay membro naman ako. Asi atong to ipa-verify, no, na imo hatag dai para atong duwa. Atong magtiayon ngayon taon, maglisod yun. Ato lang itong ipa-verify. Salamat kay Igan, salamat kay Gayo. Salamat sa pulong sa Ginoo, makapalig-on ka na ko. Susi ni Igan, susi sa bislig, maibuntag niya kanimo. Ising sa umpil, maibuntag. Good morning, pasudan. Karon nakaulan diri sa Nyuloon, diligyod ta mo undang sa paghangyo sa Ginoo. Nakaulan nagyod diri, pastor, nakainom na ang mga tanom. Tinood baya na, pastor, masayang gyod ta mohatag mohatag tight sa simbahan. Tama, pastor, imuha ng gisgutan ang tight abisan sa silingan, dili gani mohatag samot sa simbahan.

0: Kaya mo yan, kaibigan, bisag unsa kabugat sa itong problema. Matod pa sa kanta ni Orlando Nuevo, kaya mo yan, kaibigan. Mayong papaminaw diya sa murag secure ni. Amen, pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo karon nga imong giwali. Hilin, Kabala, watching from Bagakay, Larina, Sikihora.
1: Sa sila ko ng damda.
0: Salamat, Igan, nafas sa pagpaminaw.
1: Buti ang gagawin.
0: Diya sa Manisilan, kang dyan na rin magaso maayong pagpaminaw.
1: Tapang mo, kaya mong harapin lahat ng mga
0: kaya mo yung kaibigan by Pastor Orlando Nuevo. By the way, sa ato mga kaibigan members din sa Bukidnon, salamat sa yung sakripisyo, mga functionaries nato. O panahintang malipayin sa pagtabang sa uban, ang nipanaw ng membro nato as of yesterday, 21 na kabuok, pizza otso kahapon, no? 21 na kabuok ang nipanaw. So halos sa usa ka semana, 20 kabuok ang namatay. O ako pag-ampo manaa sa mga namatyan, o gang ato mga pagtabang padayon o gamiton sa Dios para gyud nga mapagangaan nato ang kabugat nga gibati sa mga kisuonan nato nga kansang minahal sa kadaboy ni Panaw. Diapod sa Bislig nanawagan kita nata kaibigan ni Panaw diha taga Castillo Village ni adto na kahapon sa opisina ato atong ipatunulan kahapon para ilang magamit. Na miyembro sa kapintulo ka tuig mga kaibigan. Og tukod ni akong gihawag katunga pagin makahatag natatagaonon diha para karong bulana sa Bislig City. Do alam mo si mga collectors o di ba ka direct sa opisina katong ga direct sa atong kabigan diha sa mga agoy katong dool sa mga agoy. Para nga at least tong atong gitabang mahulipan para kung nanapoy mo panaw which is di kalikayan insigida makatabang dayenta sa dili pa ilubong mga kaibigan ko. So kahapon ato nang gitunulan ang taga
1: kaibigan mo andang
0: taga mga goy
1: sa
0: Castillo Village
1: langin kasama
0: aktibong membro nga ni Panaw
1: may pag-asa pang laan para sa
0: maayong buntag pasudan. Salamat Ginoo kay iya patang gipamata aron makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Nanay Bibing ni San Jose Corellia, salamat Nanay Bibing, salamat di kayo taga New Corellia.
1: Ang

0: Maayong buntag sa imo adiha, labi na sa imong programang Pinagpala Musika. Pastor Uni Atingaw ni. Pipila na katuig ko nagapaminaw sa imong programa, Pastor. Nagpasalamat ko maayo tungod sa imong mga minsay daghan ko nakatunan sa imong programa. 43 years wala nako kakita, Pastor, bisan gamay nga hayag. Uy, buta din, no? Wala na yun ko kakita, Pastor Dan. Pero wala ko nag-uol tungod ang Ginoo nagauban kanako. Patabang kog ampo, Pastor Dan, sa akong sitwasyon. Hinaot, mabasa nimo ni akong text diha. Kanimo, Pastor Dagang, salamat. Salamat nimo, Igan. Buta din, eh. Bantog tong una yung text ni nagrako medyo sa iyo pa. Ito yung una ko nga na i-vote voice Trump patakabuta. Salamat ka Igan na. Salamat ka Igan na Pastor Onia. 43 na siya nga buta. Ang ginong Diyos mag-uban ka nimo. Salamat ka ayo sa pag-text. Taliwala si mong kahimtang karon. Daganta mga butang paminaw sa itong program Pinagpala Musika. Salamat pasudan sa pulong sa Dios nga imong giwali karon kini nakatag og kadasig kanamo nga pamilya si Ising Otsoruna sa Ompil ni sa Tangkulan Lirungan. Salamat Igan Ising. Ang atong produktong Vegemax aroma palit niya sa Angel Ricky Store sa Tangkulan. Anak mo di Igan. Dagan ta Vegemax aroma diya og posible na po di Gigas Lunas. Atong oras karon 37 minutos makalipas sa alas 5, mga kaibigan, mga kaigsoonan, bako na mga Igan. Labi na kanto atong kaigsoonan karon nga hangtod karon ni mga oras sa tulog pa. Nindot ng sayuta mga mata igsoon unya dapat malipayon tang tanan sa pagtubang ng laing adlaw nga gihatag sa Dios kanika nato, mga kaibigan. Ubas ko paglaom nga madaogon kita uban sa tabang sa Dios. O bisag unsang klase sa mga pagsulat sa kinabi ang atong maatubang, andam lang kita mo antos, no, kini mga unos matud pa. Unos sa kinabuhi, kaibigan ko, nga usay makapahila ka nato. O ani mga unos sa kinabuhi sa gihapon. Ako ang pag-ampo nga ang grasya sa Dios ana magubad kadto kanunay aron maatong madaog ang lalaing mga unos sa kinabuhi, kaibigan ko. Maayong buntag pa doon. Great na ako tanang naminaw sa imong programa. Di Kunlay Family, Asilan, Cardilanza, Karuk, Indagan Family, gikan ni Igan Disa, Idagan, taga Intavas.
1: Ang kinabuhi mo na puno sa pagsulay, nawad na kaugana.
0: Igan Tito sa Loriga, maayong buntag na kanimo. Obisan pa diya sa Naga Cebu. Good morning, pasulan usa ko sa naminaw nimo taga Naga Cebu. Uy, abot na diha Naga Cebu, may buntag diya kaninyo. Asa mo naminaw dapit? Nagpaminaw ko sa Pinagpala Musika, magwalo na katuig nga tigpaminawan. Ako si Frank Amalot sa Manay, Panabo City. Uy, salamat din kayo. Salamat din kayo. Taga Panabo, na ito istasyonan nga hangyo ka nato nga mag-hook up. Light radio, na po ito'y infinite nga hangyo na ito, hook up na nila. Duwa ka istasyonan sa Panabo, hangyo nga hook up atong programa kanila. Ang usap na panalang nag-proposal ka nato. Ang usap po, nitawag na po ka nako. Mga kusog nga istasyonan diya sa Davao Region.

Boy Gersa, namina sa Radyo Bandira Kidapawan, taga Matala may buntag igan boy. Ang atong produkto sa Matala mapalit diha sa Dizon na store. Kilid na siya sa bus terminal, amin diha sa terminal, kanang doorag na siya sa public CR diha sa Matalam, ang Dizon store.

0: Roslena Sabelina, naminaw diya ka na to sa Sinalak. Initaw mi Samis Oriental, igan Roslena Sabelina, salamat-salamat igayo. Ang atong programa tungod ka na to sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Og sa atong aroma herbal oil. Katong gusto mo tawag, pwede mo tawag igan. Ipabot ang istorya sa kayuan ni Muna Angkon. Nahintawag na to karon. Igan Chris, naka-on air ta, igan Chris. May buntad ya kanimo sa atong tuyo. Naka-on air ta. Basig na palong gurong 98.5, no? Padayon sa pagsampit kanya. Powerful reminder, Pastor Dan, God truly values honesty and a sincere heart. Thank you for sharing His word today. Salamat, Sistina. Salamat sa imong dakong gugma para sa blaton sa Diyos. No, grabe yun. Ang inyong Diyos magpanalangin kanimo, abansi mong the whole family. Sistina of Davao City, salamat di kayo. Abosab diya sa Sibog di Sumanok, sa Wao, ang Sibog di Sumanok na ibran sa Banisilan o sa Salawagan, Quezon. Igan diding Sibog, salamat ka igan diding. Igana Nelson Dolo, di ginako na ilanig so, ay magkita ni. Panalipay kay ko, nagpadjikas ni nato para sa Bulaton sa Diyos. Salamat igan Nelson Dolo of Filibayugan City. Robicento, kagawad din na Dangalio. Almalo Trago, kagawad may yung Debeliris. Bitor ang Black Kilomiston, salamat di kayo. Mga kaibigan sa Sungko, mga kaibigan sa Kulisiyan, salamat di kayo. Federation Officer nato diya sa Lantapan, salamat di kayo. MCC Sungko, salamat di kayo. Kang Ate Livi Kasiri, salamat. Miriam Anjadi Lumilang, salamat di kayo. Nanay Bibi Mupas, usag po ni siya na kung gumapar sa Blaton sa Diyos. Salamat din ay Nanay Bibi. O sa Malungino family diha sa Marlica, salamat din kayo. Natay Cooler karon, may buntag ni mo diha, Igan?
1: Yeah.
0: Ah, yes, on say ato, Igan? Naka-unir ta karon, madungog ta sa radyo.
1: Yeah.
0: Okay. Maying adlaw, Pastor, pirmi mi naminaw ni mo at yin sa family ng Trento. Salamat din kayo. At siya sa family sa Trento. Good morning, Pastor Dan. Og imin sa iyang mga pulong. Og sa maminsay sa awit. Ah, okay. Murag mag-testimony ni si Igan Rosinda Pangilan. May buntag Igan Rosinda. Ako ang tawagan tataw da. Ako sa tarihan yung katawag na to karon. Igan, may buntag ka ni mo. Unsay ato?
2: May buntag, Pastor.
0: Ah, yes. Naka-on-air ka karon. Unsay ato, Igan? Paliit pala ila.
2: Tagakuan ko, Pastor. Tagapantukan, Davao de Oro.
0: Tagapantukan, Davao de Oro. Yes, salamat din kayo. Unsay ato, Igan?
2: Nagkuan ko, Pastor. Balag. Paminaw ko, Pastor. Mag-upa ka to pang January. Maragong mamuang. Di ko ka paminaw, Pastor. Kumawadaan ko, Batire. Unang, nag-ampo ko yung nagkuan ko, Pastor. Baga, magpatabang ko yung mag-ampo. Kaya, ang akong anak, Pastor, sobrang nakay pala inong. Mag-ampo ko yung mga, Pastor.
0: Yes, Igan. Okay, Igan na. Salamat sa pagtawag.
2: Oh, okay, taga-pantukan. Salamat. Taga-pantukan. Taga-damaw di oro. Taga-tagdang ako, Pastor. Barangay.
0: Okay, sige. Mauna'y hilak sa usa kainahan. Amin ka ng kasing-kasing inahan ba para sa anak nga taon na lulong sa bisyo. Dagang inahan gahilak gumikan sa anak nga gapabadlong tungod sa bisyo. Ang inyong Diyos magatabang ka nimo, Igan o ba pantukan. Itawag na ito iksoon para lang ipabuti ang testimony. Amin iyang paampo. O niya, niya ha, nadungog ninyo. Murag mabuang siya kung di siya kapaminaw. Di ba tiri yung radyo igsoon? Sulot-sulot di mapalit kinig radyo para yung magpaminaw. Ani ka minungdano na atong partner station diya ang Big FM. Nalipay na po kung consistent sila gawas kong run out. Ani no kaya? Mawagiting kwangyot ka nang mag-uol ko pag dili madungog ang atong radio program sa ubang lugar. Kayo, usan ni siya kag-testify nga. Marmabuang daw siya. Kay di kumpleto ang adlaw sa makigsuon nato nga naminaw. Basta was sa kapaminaw sila igsuon dagang yod. Kumbaga nga sumapasun na addict na ko sa imong programa. Mao na maning ka mahangyo gid ko sa ato mga partner stations, no. Nga maning kamot kita magka on air gawas kung brand out wa internet, pero kung wala ka on air kay wa makamatag sayo. Okay lang ko panagsa, pero kung pirmi late, medyo di po kay mayo. Kaya naagi maghilak nga di makadungog. So, mamatag alas dos, tapos only to find out. Tulog di ay ang operator. Kung brand out or why internet, beyond our control. Technical problem, beyond our control. Pero kung kanunay late kay di ka matag sa'yo, ngita pa magi makatag sa'yo. No? Ako di magkamatausay, pero mag-alarm ko para magkamata ko. Analin makalaging may buntag kanimo kagawad o bani gan Analin. O diya sa mambuaya. Good morning Pastor Dan, sa tanan nagsunod sa imong programa. Salamat yung tanan ha.

Atong oras karon 48 minutos natoy atong tawagan maigan kay Maga Testimony daw ni siya. Ako sa pagitaon tong iyang number gihataka na to kay mag-testimony ni no? Taga Sarangani province atong tawagan kay Adonai sa testimony.

morning, Pastor Dan. Niundang sa ako og tan-aw sa imong live kay mag-chat sa ako nimo. Naay namatay diri gabi Pastor Onya, iyang kauban wala kabalo nga kaibigan siya dito gidala sa gidala sa laing funeraria. Sayang gigayo, sayang gigayo. Niya iskwilahan na atake. Watchman niya ini. Tagasan ni Igan, sayang. Ay, uy, sayang no. Sayang unta, magkaservisyon na tayong sakto giyot kung kaibigan. Atong partner ang Villanueva, pag naimo pana o Villanueva, so no, atong partner kay ngano man ang ilang tag 35,000 nindo tang ay servisyo. 17,000 atong bayaran. O niya, automatic minus na to ang tabang sa atong office sa atong mayor sa diya magka-process ta. Kung taga Valencia ta. Sayang gigayo, no, kung di na to makuha ang servisyo sa funeraria sa Villanueva kay libre naman ato ng ginatagdayon. Atole, igan kung wala pa ito mabasamar, pwede pa kita magkuha no, sa Villanueva na sila kasabutan. Ilalang bayaran ang pagkuha dito kung wapagid mabalsamar o wapamasulod sa lungon.

Pastor Bernal, may buntag diya sa barangay Masuagon. Alping Borja, may buntag. Og Maria Linda Buenaopog, oglang lang di Asis. Kaibigang Jeanette Tevero, may buntag di mo igan. Patayin ko mag-ampo kanimo.

Diya gahapon akong anak sa opisina, pastor, nag-remit og pag-abot nako akong pagpasalamat sa gihatag nga Biblia, pastor Dan. Kasi naghatag, no? Salamat and glory to God. Minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Ang atong opisina sa kaibigan din sa Valencia, sarado karong adlaw, adlawng Sabado, Lunes sa punta abli sa Valencia. Pero ang atong opisina sa dito sa Bislig, murag abli karong adlaw, apil diya sa Ingoog. Tusa, tinubos mo. Ang maramag na to sarado karong adlaw, mga kaibigan. Salamat sa iyong krus. So kadto na ituyo sa atong opisina sa Valencia, sarado ta karong adlaw og mausab sa maramag. Good morning, pasulan. Salamat sa Ginoo kay nakamata pa mi para makapaminaw sa imong programa. Salamat kayo taga-Purok Uno, Dangkagan, Casiliano family, may buntag diya kaninyong tanan. Asel Pasa may buntag, Sharon Montoya, og Marisa Sintilias Torigosa.

Good morning, Pastor Dan. Pwede as og naabay nag-sponsor at itong nag-text nga wa na sila ikabayad kay puro sila nagsakit. O wala ako sponsor hatag. Mag-advance ko og 120 every 15th. Ako tong ipa-actually na anay mag-sponsor pod, pero pwede na pod puli-puli. Salamat igan, Alma. Salamat igayo. Ako lang tong ipa-verify. Ano, ato ipa-verify to. Salamat kayo sa iyong kugma para sa pagtabang sa Braton sa Diyos, no? Atong buhaton, Ana, is dito tamayog GCash number sa iyang kolektor. Dito tamayog number para dito to ipasa sa kolektor para maagi ka sa iyang kolektor. Ikanusinda, ugma na lang ko tawag kay kung oras sa ugma na tatawag.

Os bon ko atong programa tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus ug kadto pa magagamit. So pagsuway mo pag naamoy gibati sa lawas. Ayaw pagdudua paggamit sa Vegemax og haplas ang aroma kay kanunay ni mag-uban na itong haplas ng aroma, although na ipang lugar yung zone di available itong aroma, pero at least na i-Vegemax niya siyong palibot pagpalit mo. Kaya dagang kayo katestify ani nga nindot kayo yung zone. Nindot kayo nga produkto. Sa Valencia, abli ang itong tindahan karon na sa Alcuino Emporium sa Valencia. Abli. No? Tagamaramag nga buot mo palit, diretso mo Valencia. Sa Alcuino Emporium first floor, kay sarado ang maramag, pero abli ang Valencia nato nga katindahan. Og salamat sa mga functionaries, gabaligyas ng produkto, gatabang og baligyaani. Salamat niyo mga igan ha. Mga coordinators o collectors nato sa lain mga dapit, dagang salamat sa inyong pagtabang para sa amin sa pag-dispose o baligya sa itong produkto ng Vegemax Aroma og makatabang kini aron padayo madungog ang programang pinagpala musika sa daghang mga dapit. Salamat kay mga igan, salamat kay kayo. O niya man namilit na ko, kawit akong oras. Osbon ko, sarado ang opisina sa kaibigan karong adlaw din sa Valencia, pero atong tindahan abli. Diya sa ingoog, hurot na di ay. So sarado ta karon sa ingoog, igan ni sa no. Hurot na ang atong aromag Vegemax. So fully by Monday, muabot na di ang atong Vegemax aroma sa Hingoog City. Manamilit na ko mga kaibigan. Nindot kaayo sa atong paminaw nga kita maoy makatabang kaysa kita'y tabangan. Yes, amen gyud. Igan idna diha sa Lantang Valencia Bohol. Idna magduwa. May bunta di kanimo uban si mong mama. Maria Luz, tinyo tanlayo.

May buntag diha sa kup di ay sa lirungan na ako nakitag post igsoon nga murag naka-question sa kaibigan. Pero ang record manggod nato napakita nga among membro na ang last niya nga tabang Marso pa 2025 lang sulti. Usa ka tuig niya sawa makatabang, so usa ka tuig siyang inactive mga igan. Gipost manggod nga huwa daw sila madawatan nga tabang. Pero wapot sila mo atong opisina, ang problema kay nagpost. Pero pagtanaw sa record, 1 year na nakaundang ang membro. No, sayang kaayo gyud. Ako pag-ampo man sa pamilya nga nagbanguta, nagsubo sa pagpanaw sa minar sa kinabuhi. Pero ang yoko, ayaw lang ipos. Kayo una, wak mo mag-atog ofisina, diretso na magpos. Kaya gisultian nga way madawatan kay lagi, nakaundang mag 1 year, namatay pala siya. Anyway, sa ngalbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan, og ni mga estasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilitong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan, tugada, bida glory.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsyan na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa

0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Palailan din ang taga-asa.
7: Taga-pantok
6: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
7: Ako ba, story, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
6: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
7: Naipinto po ang sir, sa manhigit sa Ginoo Pastor na naka-ayon po ako ng Vigimax caption.
6: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
7: Opo, opo.
6: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
6: Yes, Igan.
8: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
6: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
6: Oh.
8: Tulo ka buton. Oh. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaaraw mo ba kay ang aking kailkay ng nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
2: Naon sa day mo na itsama di mong tiel?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako na siya gambing ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ang i-aplasin mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisuso niyo. Mabuhay ka dingilan.
4: Igan Alagad Alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sayang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa arong labang makagawang Pastor nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinuunsa imong asawa?
5: Itong last February, Pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa, then among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot niya sa resulta, dugay kayo. So sigil niya pong sakit ang iyang tiyan, then nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time, so nihangyo mi nga muli lang mi ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko toy akong ipamintin sa iha buntag uto hapon, ipatumal na ko siya og dagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul, naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan gyud ako nga waregduhan naidwa ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per 1 month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong, wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
6: My good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Og kalingawan sa Bukidnon,
10: Radio Kaibigan.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
15: Sukad karon, matag hamal, kauban gyud kanu
0: dunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun!
15: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop nga ma-print.